0: yen bokki senegal rawtina deuk bu teddi bili di touba mbacke ak likor bokki ndimbal accident di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yok katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yok katan ak ciawarte goor ci bir neegu seyam ngeen man ko amé nak ci ñeegu xey wala lol di 750 francs manam témeri dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbolam gantax yi ñuko défaré tolu na ci ñaar fukki gantax ak ñett yo xamni mi ngi saxé fi ci sunu rew di Sénégal rax ki dol itam mom tangal bi di lik lik lik lata ñukoy défar ngir askan wu man ko jariño dañ ko saytu sétantal ko rax ki dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci rew mi tay fi rek la ñuko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yok katan ak ciawarte goor ci bir neegu seyam bokki yeen ñi soxla tangal bi ci Touba mbacke ak liko wër fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio benno fm 106.0 nek ci rom point bi doxo digeunte mbacke ak Touba ak tangal bi li di lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci bir goor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi neub la wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio benno fm ngir momitam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde bëna bula wala bi feñ mom la tubab di wowe interne wala externe fumu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire daf ko fay jëlé ci carton yalla ci ñeegu xéewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Diourbel ak liko wër yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañu wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde té modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba mbacké ak liko wër té modi fi ci radio benno fm 106.0 wala ngeen woté ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio benno fm ngir mëna am tangal bi li lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk budé pomade bi li crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jeex la jeex na ngir solution bi aksina habibi shou hilo
1: amone ay jamono ko amé yakh yu rox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loof ne kad da ngay dem beuflu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te kune ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madla bu sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yu buy massé waté waw fotoy bo xamne dalay dampu nodantil la sa yaram wi metti ceur yi don bagn dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp fotoy du mo koy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yen ni am les maladies rheumatismales niki ñinga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñinga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général fotoy bi nga xamne docteur ahmadou sambou indi nako ci cabinet bi di madla bu sifay santé bu la ci mancé dampu da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dret du daw normal bu ci mancé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak satisfaction day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram mu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu fotoy bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur ahmadou sambou mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekk lop cabinet madla bu ci fay santé bu docteur ahmadou sambou ak yes 25 ci Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram

0: dirigen jeuf mbok yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Barakhoure ja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangale katu alcorane kenn ku nekk xam ko ci jangalam alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jagle lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañu koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamné si nak bëgg nga jokko ki nga xamné si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu lay nuyu
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé yi mbokk julit yépp Babacar Ley Touba Sam bokhatul mubarak mo leen ni nuyu di leen siar bu baakha baax
0: nga yëngu ci walu ñaan di jàngale katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne suñu déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nga jité wo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
1: wa sa fala bi waaw deug la loolu lay laaj lu may yëngo ci ñaan waaw da nga la ko leral waaye dama am tuuti lu ma bëgg leral war nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran gi mo jitu ndax man alquran sun borom mo lako jox ndax man sama nepp yi kenn teggu tialiw ñama nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamé liko dalé ci baqara banas buntu bo ci wax rek mo wax la ci jariñ ak la nga xamé mo ci mo ci diglé ak la cey téré waaw ci alcorane fofu nak fi la teddu bo gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay la mo jëk bu gudi ma yewu ñu tektal ma la yo jangale kat alcorane ngay doon le la xawona ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye gudi ñaarel ga mo mel dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox ma bi ñewé nak Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbake ma dem ci mom fekk ndirul waxtana mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp dara mu luma doxal ba ma ñew Touba lepp dana bax loolu mo xon bo ñew Touba yi ma dem ci mom ma dañu xamal ko dama bëgg samp dara bo ñewé nak la ko am samp dara fi ci Samu Serigne Barakhoure ja dara ji juroom benn fukk mil la won ay ci biir loza am na nga xamne xawon na la yeen ndax ni nguul bind bi nga xam sun borom bindé nañu ko ak ñoom seen sen yaakar dafa ne daara ji du way daara ji na bu ndewé ba def téré nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess am yaatu seen daara mu dawa ba dafa téré nit ma jëlat ci dawa ci Serigne Saliou xamal nako dama bëgg am pinch mu def ma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampat fa daara yobba fa juroom fukk dawa ñu xawé na dem nañ ba Serigne bi wacc liggéey mom Cheikh Saliou Mbake ñu aljanna ma daldi dem ci Cheikh Mamadou Lewé waxtaan ak mom neegal Seigne Fall nekkal Seigne Touba wala waxtaan ak mom ci daara yi mo ne woyele ko comme nga la ko Seigne Saliou waxe ma am ak Seigne Baara nak diko woyele daara yoy ba Seigne Bachirou Mbake mo Aladji Fall Mbake daldi may jox fele ci Bayla am al nama ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéey fa Seigne Touba ma jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal ñeenti daara yi ni la rewé te ñeenti daara yëpp ngi dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi lay wax ñu dikké ci man dal mom xamna né fu ma léral ko ci radio dara xawu yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dara la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom ma ne su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni semaine ku dëkk ak may dikké rek ma xol su ma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xel ñu ñëk da ci ay alcorane su moko déwé rek nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma lay aw ma tarjuman man sama ñaan ma ci fa la tek ñeen toy aw ma tarjuman wala ubbil ke ubbil téré bé bind na ngam jox ko dédét du moko def waaw wala mëna tombal né wala nga andi lé wala ay tomba gi pétaw dédét waaw so la joxé lo wax rek da fay melni yokk gi yax yi bo waxé jox la ko ba téé ko rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok di la ko wax non ba mu yé non la yaangi dikay ci wax
0: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci lu ni mel
1: waaw bo amé jafé jafé nga ñëw ci man la ba ñëk xol moy dama xol ndax wadjal nañ la am net wadjal nañ la wadjal lolou may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su way la xolé ba xamne wadjal nañ la rek mu wëna wadjal nañ la suñu borom may na mané dara dootu joxe ci man ci yaw mom mais inshallah dana savare mbir mi way suma dama ba xol xamne ki wadja yo dess na dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
0: muy am solo di setlu bo xamne ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne ci kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak ñu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben be daan ak rawaan wu mëna doon rek dana xam rawaan wi la yor bu ci am xara xajo ci dara dama la koy wullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la wullo ngandiko ci ci dugub ak lu ci aju yoy ci ay sarax dal dama la ko wullo ngandiko waye walu fayma nangam ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñewu engagé me len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama la len neneen dama ñaan waye dama fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañu ñaan dong day ñaan yalla ke xamé nga yaakar lo la ci ñaan ñew ci yow am aw fukk dara aw duur fukk wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu bola yow la nga xamné mo taxol lay def ko wacc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan mo boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mo ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké inshallah dina jëma sét señ bi su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
0: ñu ni fi ci Touba Sam samuk serigne bara xore je are kaddu gi ci keur serigne babakar lay ngeen meuna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne ci lay yeungu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax serigne babakar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
1: waaw mbokk bi lolou ci nga xamé mom la lolou dal wala mo bëgg lolou su ñëwé ma xol ko walu kayte yoy su ma ko waxé ma xol mu wax ma lim bëgg ma xol limay def man mom bu boowa dama koy defal ba aw kayte ñoom mu doora andi lamay jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax la dina la ko lay sarax la waye wéxal ga la am du ko laaj mu ko ta jorut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba paré ma doon na ko sétal lay jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamni ci mom lay lijiñu mu jëm ci walu kayit
1: waaw mu re walu kayit mu re walu yaram yu metti mu re walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kene ku ci ñew dama naan la may def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu lay may la demal ba gis tan dama ba gis wër rek nga ñew nit sa da koy def ñu ñew ne la ñoy lay jox man alhamdullilah rabbal la la lay jox man ko sétal man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñu ñep di wadi la durante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëna ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koku mu diko joxit man ñu ko jox mais yeeram ci doom adamé la durante ak ñom daf may jëna ndax dama wax ni ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fe yaango xol rek ñaan di dess na ñaan mom da nga ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu taxaj bu ci gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ko tire ala way jaxale dal bo ñewé mom day la wara ñaanal dundalé la ba taxaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñew ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu babakar lay mëna hé ko do fa dam ko do so dawe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dig na ma na ñaan waye ab jullu ngam la am te duma dem ok nga ñew nga andi jullu bobé wala jullu te ñew wala lu mëna man ñaané më ni ci yëkëri sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñew dig réel ko sama gatt dama ko sarax mu dem waaw nim ñew na ko am million tok sama tay na ñaata la lay fay war nga ñu wëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wëcc ko joxaat jox na la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ko won jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tege ca lolé du nek sama mur wala li sama wërse mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tegu ci xaaliss tegu ci Allah dal wax deug yalla tegu ci Allah de jaaw suñu borom rek la ci dox
0: kenn ku nek xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañ ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay laaj na ñu def ci lo xam ne ci dafay jëm ci walu bayra njaay
1: waaw foofu lima la fi tont mooy nit ñi dañu tudd baat boo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulilahi ala kulli hal, maanaam lu suñ borom wàcc ci man rek bay neex na ma. Loolu nit ñi dañ koy tudd waaye bari nit ñi ko gëmut. Dañuy gis koo xam ne day ñëw daal di ne la man damay jaay ba mu yàgg mënatuma jaay, damaa yaakaar ne daa am luñ ma def, xolal ma ba xam. Su ko defee dugal nañ si kàmm goo xam ne xamoo foofa jógee. Waaw maanaam su nit ñi lu baree baree bari li tax sax ay bayre yooyu yeneen ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi, maanaam nit ñi si boppam jëlatuñ pour yàlla ay def, dañ ne jaam yi ñooy def. Waaw ñu bëri fi ne dañ jaam yàlla ñuy def, waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal. Waaw looloo tax, waaye wàllu bayre moom am naa ci yoonu yu gaaw te neex sax, yu baax a baax a baax yoo xam ne nii su fekkee ne ku ragal yàlla nga ñëw ci man ma jox la la ma lay jox nga jël ko ngir yàlla, wallahi boo demee da nga gis ubbeeku. Te lii may wax de yàgg naa si dëkk bi, am naa fanweeraat, waaye bala mu woon a neex tey ñu émission boo xam ne dañuy mën a téléphone ñu di ma dégg. Insha allah da nga dégg am noo xam ne dañuy wax loo xam ne sa waxuma la ko. Waaw wàllu bayre ak wàllu faj ci yaram, ñaan ci yaram pour mu wér ak lu yaram yu metti metti metti metti su ma la xoolee su ma la insha allah da nga wér rek suñu mënoon naa def loolu barki dem rek si mujj xam naa du ma tudd turam waaye mu may dégg fu nekk dem na fa. Waaye bi mu dikkee fi ah wax dëgg yàlla la mu njëkk a wax mooy la ma ko laaj foo ko tourné sax maanaam dana wér ndax la ma ko laaj dafa tuuti si moom daa ndaw si moom. Ba ma ko laajee ba noppi ba mu wéree dafa tiyaan lim bu takku ñëw njukkal ma ne ma am maa la ko jox ngir yàlla. Waaye wàllu bayra moom am na fi bu baax baax, wàllu ubbeeku am na fi. Xam nga tëju du nit da lay liggéey rek nga tëju, rabbay tëj nit. Waaw ñàkk set ci yaram da ngay tëj nit, dana am tëju boo xam ne nag moom soo xasee tëju boobu man mënu ma laa ñaanal. Waaw muy tëju boo xam ne ca tilim bu njëkk yàlla, tilim yu njëkk ya bu ma ko waxee mel na ni laata nga boo xasee gas gane jamono wala ngay waxee gane jamono sa ñaar ña la yoroon. Waaw tilim boobee foofu la jugee, boobu ne mënu ma ca daal moom. Waaye lu rab def wala lu loxo def boo dikkee insha allah dinaa la si jàppale bu baax a baax ba yàlla fajal la ko.
0: Bokkoon na ci li ma naroon a laaj te daanaka indi nga ko ci wàllu leeral muy ñi nga xam ne si dañ leen a jugal wàllu liggéey yëg ba seen yaram xaw a diis ñu am leneen luñ ci yëg loo xam ne si lu def lay doon suñu dikkee fii danañu ci am li nga xam ne si moom mooy saafara. Ku bëgg a dikki fii ban oto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mën a egsi fii ci li nga xam ne si moom mooy saamuk Serigne Bara Khouradia?
1: Non bu dee marché orange ak la nga wér na moom dañu dem bund kër Alhaji Baram Mbacke moo lay fallu. Waaw numéro 9 moom moo fa nekk. Numéro 9 boobu boo ci dugg ne saamu Serigne Bara laa jëm ca Kaadaga rek. Insha allah boo oto bi lay tuuti rek soo ne kër Baba kër lay daara alxuraan yi fa lay wàcc rek sëmër ba maanaam apprenti yooyu ñëpp xam nañu dañ la daal di wàcc foofu insha allah si table bu son bi dana daara ji insha allah.
0: Muy lu am solo mënuñoo jeexal te waxuñu ci wàllu néew doole ci wàllu néew say lu ñu mel dañ ciy yëngu.
1: Waaw néew doole am na ñoo xam ne ni dama ci ñaan yàlla bu baax a baax muy ba nga xam ne rab moo la ko def ak bi nga xam ne doom aadama moo ko fi jéem a def ay pexe ba yàlla nangu li pexem ci yow. Waaw doom aadama moom léegi muy def ay pexe ba yàlla nangu ko. Waaw loolu moom dañ ko dañ boo ñëwee dañ lay si ñaanam ci kàttanu yàlla mu dañ. Wàllu ñëw sëy boobu it day mën nañ ko dindi ci kàttanu yàlla buñ ko ñaanee yàlla yàlla dana ko jox. Ak na am na beneen boo xam ne li ñuy wax 1147 wala 1180 nangam nga war a am ci Mandiou. Mandiou moom xaw a am problème soo ñëwee ci kilo gerte laa la koy defal man. Dama lay jox kilo gerte defal la si saafara si may jaaw nga di ko yëy balaa kilo gerte baa jeex Mandiou mooy la ca war a remplace dana rempliat insha allah si kàttanu yàlla.
0: Léeg-léeg ñu gis kër goo xam ne si day am ay coow daanaka duñ nekk ci jàmm wala mu am wàllu rab ak yu ni demee di indi gàllankoor ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan.
1: Da ngay toxal rabaat wa raxanu si boppam ngay toxal. Da nga xam ne ku ne la mën naa ko raay wala ma génn ko dee da nga koy toxal. Soo ko toxalee ba pare dafa jubalee sa kër ga. Jubalee boo ñëwee may def nag nga jëy xam ne yàlla koy nangu nga def ko. Waaw boo jooy boo ko si defee rek yàlla na ko nag. Rawaan moom dañ koy toxal bu dëgg moom dañ koy toxal dëgg moom. Moom yàlla may nañ si moom dañ koy toxal kër gu nekk defal na mbaa ji moom boo ñëwee moom insha allah su ne joxe la nga def ko te yow yaay xeyaat ñëw na ma gisatuma ko. Waaw insha allah.
0: Muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci saamuk Serigne Bara Khouradia. Bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornis bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allah rabbi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu. Waaye mi ngi fi ci arrêt kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54.
1: Maa ngi siyaare ñëpp na moom laa waroon a njëkkee waaye tëyee koy bunt yi day am solo. mangi siaré mbolam ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa Seydou Lalou Mouride diko ñaanam mu yagg fi lool te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal nit Seydou Abou Baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër Seydou Fallou Mbacké gi yépp sunu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu leer reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magal ko soro yeb gi di ñaanal nak mbolam kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké momu Aladji Fallou mu yagg fi lool te and ak wër ndax wax dëgg yalla moy sama buntu ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko bu yagg fi te and ak wër rek lañuy def di ziaré khalifa Mame Cheikh Rahima Fall ci ziaré Mame Cheikh mom man yalla dafa dogal dama am luma mel ci mom ba kuma gis ni la bay fall nga rek dafa am ciofé bu re ci yow kon ma ngi ñaan mbolem xalé bay fall yépp ma ngi leen ñaan gudd fan ak wër ak muccé ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla ñu ko yalla defal ko julit yépp bu bakkar xuraat
0: adresse baangi fi ci Touba samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur Serigne Babacar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: Ben FM radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

0: لم يكن مثل المصطفى محمد جزاك الله كيف حالك
1: Benno FM 106.0
2: Mbokk julit yi mbokk talibé yi wajuru dongoy ak dongoy ak sa fay alcorane gënaaw bañu leen nuyo ziaré leen di leen ñaanal jamm té diko sakku ci yeen wa insbullah li khidmatul qadim di daré internet privé té ragni ko lol ci jàngalé alcoranul karim ak yarub diiné gënaaw bañu leen nuyo ziaré leen di fédeli ko lori di dox ci seen digënté ak ñom ba tax ngeen tamul leen di leen jox seenu njabot ñu di leen jàngal wayé di sant yi tam xalé yi ne seeni pestef ak seenu njambar ak seenu gité bo xam xam ba at mu jot mbolo mudul jeex mokal ci dara ji alquranul karim ñi ngi ci sante yalla sunu borom waye ginaaw lolu ñi ngi leen di yegal ne bokku na ci seeni mebet ak seeni xememteef di daara internat duñu fasiyene ubi tudde ko mafatihul bisri ma nga nek daru salam jaf te bokku yi na ngeen xamne insbullah li khidmatul qadim di kurel go xamne day taxawal ay daara tek fa ay kangam yu ragniku di jang alquranul karim ak jangale ko ak yar amna ñu ci ay manore te yag ci def ay jalore motax at mu jot mbolo mudul jeex mokal ci daara ji alquranul karim ngir insbullah li khidmatul saykhul qadim amna ñu ben bankas ci sen daara yi ñu diko wax daara yi matrabul fawsayni di bankas ci insbullah atum ren mi fukki xale ak juroom ñaar mokal nañu alquranul karim ci daara ja te nak yenti at yi besu at mu jot mbolo dañu mokale alquranul karim ci sen daara yi ba taxna kureluk insbullah bankasam bi nga xamne modi daara yi matrabul fawsayni ñi ngi leen di sante di leen gëreem waye ñi ngi leen di xamne kureluk insbullah li khidmatul qadim amna ñi yene ci taxawal jeneen daara ju bes ñu tudde ko daara yi mafatihul bisri ma nga nek daru salam jass daara yi internat moderne la ubbi nañu nak ay buntam fasiyene dal di tambali mbindima ngir dañu bëgg buñu aggé ci fukki fan ak juroom ben ci wéru février 2026 té lañu fasiyene tambali njangalema waye nak tambali nañu mbindima place yi nak dañu ko limité waye nak wéru février bi dañu ci def promotion manam wañi nañu inscription bi ak itam la nga wara fay fay wër wañi nañu ko kon nak bokk yi képp ko xamné da nga am doom te bëgg ko lako yoral yor bu muccu ayib dala ko yaral yar bu muccu ayib diko jangal alquranul karim njang mu muccu ayib di bu neew mu mëna mokal alquranul karim mëna wël am jangam ci yenen bankas ci dess man tamuna insbullah li khidmatul qadim rawati sen daara ju bes ci ñi ubbi te de ko mafatihul bisri ci daru salam jass kon nak bokk yi kep ko am dom te bëgg ko jëbël wa insbullah li khidmatul qadim ngir ñu yoral lako dilako jangalal da ngay dem daru salam jass ci daara ja te nga fa fekk seeni jëwriñ ba ak ñom ci numéro téléphone yi ta modi 78 794 29 29 daara insbullah li khidmatul qadim ñi ngi ñaanal wajuri dongo yi ak jangale kat yi atum jam xam xam bu bari tabarkel barki alquranul karim qur'anul karim ay mbambulan waju ak sidu yi di fajj aajo ak afek ay balay fank wepp ay qur'anul karim docteur la kum fajj mu dal di wer ku koy jang am barke ngeerem xewalam yewer qur'anul karim ay yoonu ñepp waju tabiraw du yobbal ci kuy wut ay ngeerem cër bu ñepp naw qur'anul karim ay di tolo ca bay mu ñor te moy wëru way bay tax nga raw non ya duñ la wor qur'anul karim ngay jang juub dal di laqipal fa yalla kenen am barke xewal yu and wal la qualité fait la différence
3: habibi shou hilo
4: yeen bokki senegal rawtina dekk bu teddi bi li di touba mbacke ak liko wor bokki ndimbal accident di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yok katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yok katan ak ciawarte goor ci bir negu seyam ngeen man ko amé nak ci ñeggu xey wala lol di 750 francs manam téméré dërëm ak juroom fukku bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbolam gantax yi ñuko défaré tolona ci ñaar fukki gantax ak ñett yo xamni mi ngi saxé fi ci sunu rew di Sénégal rax ki dol itam mom tangal bi li lik lik lik lata ñukoy défar ngir askan wu man ko jarino dañ ko saytu sétantal ko rax ki dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci rew mi tay fi rek la ñuko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte goor ci bir negu seyam bokki yeen ñi soxla tangal bi ci Touba mbacké ak liko wër rek ngeen ko meuna amé té modi fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rom point bi doxo digënté Mbacké ak Touba ak tangal bi li di lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci biir goor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañoo amé hémorroïde mo xam bi neubul wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko meuna amé ci radio Benno FM ngir mom itam 100% naturel ay lol ci emu ruy de bënn bu la wala bi feñ mom la tubab di wowe interne wala externe fumu fekk émouride mom crème émouridaire def ko fe jël ci carton yalla ci ñeug gu xéewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Diourbel ak Likoor yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañu wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci émouride té modi crème émouridaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba mbacké ak Likoor té modi fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen woté ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi li lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk bu dé pomade bi li crème émouridaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jaxla jaxna ngir solution bi

0: billahi minash-shaytanir-rajim. A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Wa inna a'udhu bika wa sulaytaha minash-shaytanir-rajim. Rabbi a'udhu bika min hammasati sayyatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Bismillah illazi la yadur ma ismi sayyun fil ardi wala fi samai wa sabil alim wa ansira al khalqa wal zaya wal jinna wa shaytana wal balaya hamilna bi tuqa wa nuri wa suhdi wal wara'i fi duhuri wa an fil waba wal balaya kullaha an hawa tayb subaha wa aklaha barka borom tuba bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ganaw banu sante yalla tabaarak wa ta'ala julli ci nante bi sallallahu alayhi wa sallam salgal sunu yakar tay elek cheikh ahmad bamba khadim rasul ñong leen di nuyu fi ñu den baxoon ñoy ci benno fm 106.0 radio bi ne fi ci rond point bi jakkalo xaliw bayiko mbacke gol jëm ko cheikhul khadim way jakkalo xaliw jëm dar salam kër mam cheikh anta borom daru sam ak gawan way jakkalo xaliw jëm eliport kër mam cheikh rayma fall dabay mam sey ndjay leen di nuyu nak ñu yob and ak yakkar waye nuyu buntu be ci suñu xol waye nuyu be ak siar bi yep nak ñuy jital sahibul fadila cheikh mohammed al muntaha ibnu cheikh mohammed al bashir ibnu cheikh ahmad bamba khadim rasoul diko ñaan suñu borom gën ko fay yagal lol tan ko tanan ko mom waye non lañ ko ñalé señum di fall mom mam cheikh khalifa mam cheikh rayma fall babu mouloudin ak njabotou cheikh rayma fall babu mouloudin waye non lañ ko ñal señ mustapha djewdeñu cheikh mohamed lamine bar mbacke borom mbacke ka jor borom kaddu gi waye señ modou blay mbacke suñu djewriñ khalifa señ bass khoudje djeng ak njabotou señ basir khoudje gep di ñaanal suñu jambar je señ lamine mbacke mom señ bass khoudje suñu borom dole ay leral lol te tafa ci barkem ci barke borom touba njabotou cheikhul waye nak suñu wasila serigne abdoul hat mbacke mom serigne bass khoudje mom serigne bara borom touba khatta borom touba lewet njabotou cheikhul khadim gi lako tambale cheikh mohamed mustapha ba cheikh mohamed murtada waye lako tambale soxna fadje ba ci soxna may ñoo ngi nuyu ñepp di ziar ñepp waye di ñaanal ñepp itam jam waye di ziar itam jëwri ni barab bi nga xamni ci lañ nek muy serigne mortala fall diko ñaanal suñu borom mom itam jappale ko ci liggey bi nga xamni mom lay liggey l'islam serigne borom guddal fanam lol te andu ko wërem ak mbolem personnel bi ne ci biir kër gi goor ñi jigeen ñi mag ñi ndaw ñi boo ñu kenn kenn ku ne rek ñu ngi lay nuyu te de lay ziar te de lay balu ak waaye rawete na suñu mbokk mi ñu jàkkaar lool muy sëñ mam mor fall moom sëñ mu mustapha mbacke moom sëñ mbacke soxna loo borom dayif ak baylaa ak mboolem rek ñi nga xam ñoo ne ci biir kër gi ñëpp rek wax dëgg yàlla boobu ñu kenn kenn ku ci ne rek day mel ni buñ tuddee sëñ mam mor mi ñu jàkkaar lool tudd nañ la ñoo ngi siar ñëpp di balu ak ñëpp di bal ak ñëpp di ñaan li ñi nga xam ni ñoo nekk ci lali hôpital yi yàlla na yàlla fëgg seen bopp del leen seen jabot ga ñi nga xam ne caabi dina féete ginnaaw yi yàlla leen fi yàlla jëlee bañ leen faa dugale ci ñi nga xam ne ñoo ne ci këru dëgg itam yàlla yàlla jéggal leen yàlla yàlla yërëm leen te yeexanu te jéggal nu bi xurmate sayidina mohammed sallallahu alayhi wa sallam di ziar nag bokki ci julit yëpp ak bokki taalibe yëpp waaye nag di balu ak ñëpp nag ci bis bi nga xam ne ci leen génn muy bisu it di tabaski gi nga xam ne ci leen génn boobaag léegi wax dëgg yàlla noo ngi soog a ñëwaat ci rajo bi dara waralu ko nu mel nag xam nga bis yu mel noonu bu jàllee rek coono yaag yeneen ak itam xew-xew yi moo waral altine bi weesu kenn déggnu noo ngi koy jégalu bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla fu ne nit nga fay woo di nu laaj émission bi naka la demee waaye xam nga adduna moom noonu lay mas a bindoo nit ki da ngay bëgg rek waaye yàlla moom mooy dogal waaye yàlla dogal na tegi ñu ngi sant yàlla bu baax bi mu jël si waatee ci émission bi ñu fas ko yéen ànd ak yéen juróomi waxtu ba juróom benn waxtu ak genn wàll tey nag ñu am mbégte lool ci siqe gataay bi koo xam ne kii yaakaar naa bu ñu tuddee turam ñu bari dañ ko xam bu ñu tuddee turam it ñu bari ku ko xam di nga xam ci la nga koy xam mooy liggéeyal Serigne Touba ak doon ob taalibe rek bu ko seeni muy dem ni ma koy faral di waxee juru ngay laajte Serigne Touba rek ci lay ne ci lay xëy ci lay gont léppam Serigne Touba la ak Cheikh Mahamadou Lamine Bara Mbacke muy Serigne Khadim Goumba la ndeysaan di suñu jëwriñ di suñu xarit di suñu wëllëre nu yàgg bëgg siq ak moom jotaa lool wax dëgg yàlla waaye xam naa tey la ko yàlla dogal waaye tey nag moom yàlla dimbali nanu ba teenu fii ci sama wet ñu fas yéene feggoo incha allahu rabbi 5h ba 6h ay demi incha allahu rabbi nu di ko ñaanal suñu borom guddal fanam lool te wéla yaramam te barkeel ko njabot gam bàyyi itam ñëw fii ci rajo bi yàlla na yàlla taxawu leen yàlla na yàlla sàmm leen yàlla na yàlla barkeel leen tey moom lañ fas yéene siqal jataay bi waaye xam naa bu demee ba ci kanam rek incha allahu rabbi dinañ ubbi téléphone bi ci 88 628 19 02 incha allahu rabbi su ko defee képp koo xam ne ki da nga bëgg a diggante ak Serigne Khadim Goumba la incha allahu rabbi ci yoon woowu di nga ci mën a jaar xam naa Serigne Khadim ñu ngi toog waaye waxtu waa ngi dem bu ko defee xam naa kon dañ ñu daal di jox na nga daal nuyoo ñu daal di dugg ci waxtaan wi. Assalaamualeykum wa rahmatullah.
1: Bismillah min ash-shaytan ar-rajim.
0: Jërëjëf suñu xadim gumbala ci nuyo bu am solo boobu barkala masala yu tam ñu ngi lay fay di la dal jàmm ci rajo bi di ñaan suñu borom lépp luñ fi wax rek yàlla na ko suñu Touba def ak yiw tabal ko ci biir ummatul islam ñu mën koo jariñu ndax damay faral di wax ne rajo moom loolu lay jariñ. Émission itam day am solo lool ay doomu aadama buñ ko séqi rek buñ fa jógee ku déglu émission ba rek war nga cee mën a jariñu yaakaar naa loolu moo tax émission war a jóg. Sëñ Khadim tey dama bëgg ñu dugg ci ay tomb yu xaw fasantikoo ndax kenn ku ne xam na gis na aduna ni muy doxee Sëñ Khadim muy lu doy waar lool jamono bi jaxasoo na fi ne ñu bare bari rek na ma yàlla diggal ci ne ma ko ko wax xamatuñu fu ñuy teg seen tànk. Mel ne nag boo toogee foo xamante ni bii boo waxee nit ñi dégg la la sëñum laa doon wax naan képp koy wax ku ne ñu lay déglu morsal nga te ñi ngay waxal mu ne yàlla nata na nga xam ko ba leen di wax loo xamante ni bii dan ko mën a jariñoo daanaka booy seet wax jooju daanaka moo ñëw fii ci rajo bi ndax ñun ñi nga xam ne ñooy wax ñun ñi déglu am na ñoo xam ne fañ toog duñ déglu ñoo ñëpp xam-xam noonu gën a xam li ñuy wax waaye suñu borom moo natoo nag ñu toog fii di wax ñun ñi déglu kon noo ngi ñaan ci dara ji suñ tuwaa ni ma ko waxee léegi lépp luñ fi wax rek yàlla dëppoo ngërëmal yàlla waaye yàlla na dëppoo itam ngërëmal Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. Sëñ Khadim xam naa bala ñuy wax dara dañuy siyaar bu baax a baax a baax baax njabootu siyaar ummatul islam gépp di siyaar ñëpp itam waaye ci sunu jëwriñ ji nga xam ne moo fi bàyyikoo jamono yi weesu muy Sëñ Cheikh Salihu Mbacke moom Sëñ Salihu ñu di ko jaale bu baax a baax a baax mboolam ummatul islam rawatina Sëñ Moustapha mi nga xam ne mooy xalifa général de Mauride ñoo ngi ko koy siyaar bu baax ak njabootu Sëñ Salihu gépp waaye njabootu Sëñ Touba gépp mu doon koo xamante ne bi Sëñ Khadim yaakaar naa ni fokk sax ñu def ay taxaw ci moom ndax da doon jëmm joo xamante ne bi yaakaar naa képp ko waxtaane jikkoom ya képp ko waxtaane melokaanam wa képp ko waxtaane doxeenam wa yaakaar naa ku ko dégg da nga ca mën a jariñu ndax ni ma koy faral di waxee jekku adduna ba noppi won ko ginnaaw loolu daa yombul Sëñ Khadim te Sëñ Cheikh yaakaar naa ni képp koo xam ne ki xam nga ko wala xamoo ko waaye dégg nga ko sax te dégg aw doxeenam xam ne ku jekku woon adduna la waaye nag won adduna ginnaaw la loolu nag moo yombul. Ndax am nañu wax dëgg yàlla ñoo xamante ni bi li muy war waxuma moom waxuma moom maanaam fa mu bokk moom loolu kenn waxaale wu ko ndax moom Sëñ Touba mooy sa moom dara do ëpp na dara ja waaye la ko yàlla joxoon ci wàllu xaalis ak yu mel noonu damay faral di wax ni ba tey am na ñoo xamante ni bi buñ ko yoree rek dañuy gis seen di fokk ñu wane seen bopp ci doxeen woo xamante ni bi daanaka du doxeen wu kenn xam moom nag mu yàlla dimbali ko mu doon sëtub Sëñ Touba nga xam ne fu dara jee di ag rek moom kawe na ko yàlla baaxe woon ko ne mu am xiiwal gu bare bare ba ñëpp xam ko waaye léppam mu jël ko delloowaat ko yàlla. Sëñ Khadim nag kooku nekk koo xam ne kii ku mat a roy la nekk koo xam ne kii aw doxeenam lu mat a jàngat la damay faral di wax ni Sëñ Khadim Sëñ Cheikh wallahi lasim aw doxeenam mat naa jàngat lool mat naa wax itam ba ñëpp ñi nga xamante ni ay gore lan di soog dugg adduna ñu dégg ko jéemoo rey ca doxeenam wa ñi nga xam ne ay mag lañu itam ñu jéem a jàngataat aw doxeenam nga xam ne keneen ku doon dox feneen sax dañu jéem a wëlbatikuwaat xool Sëñ Cheikh Salihu nga jéem a dox ci doxeenam woowu ndax Sëñ Khadim koo xamante ni bi xool ko lim yor ci kër lim yor ci alal waaye amul génn kër goo xam ne gi gis nga ko Sëñ ñu la kër gi Sëñ Cheikh Salihu moo ko moom te boo demee jumaa rek nga fay fekk ak wala jàkk rek fu ñuy jaamoo yàlla ci gàttal Sëñ Cheikh Salihu moom laa bëgg Sëñ Khadim mu jàngat ko bala noo dugg ci leneen incha allahu rabbi
1: bisimillah. jërëjëf Sëñ Touba macha allah kasa comme noonu nga ko wax rek ñu ngi gën a feddaliwaat di wax jërëjëf Sëñ Touba. Jërëjëf Sëñ Touba jërëjëf Sëñ Touba Khadim Rasoulillah ndax lépp Sëñ Touba la
0: incha
1: Sëñ Cheikh yàlla nañu ko Sëñ Touba fayal
0: amin ya rabbal alamin.
1: Mat na sëkk royukaay mat na sëkk wéeruwaay mat na sëkk delluwaay kilifa la go xamne yalla nañ ko serigne touba fere
0: amin ya
1: ñepp amel njukkal serigne cheikh ñepp amel ab siar serigne cheikh ñepp amel ak ñaan serigne cheikh
0: ndessal
1: yalla nañ ko serigne touba fere
0: amin
1: ndax niñ ko waxe jekk aduna bu noppi wan ko ginnaw ñepp dañu yaakarone ne
0: ndessal
1: ci serigne sarou lay waye serigne cheikh joxewan na ci exemple ne lepp lu serigne touba jangale mënes nako jëfé ndax serigne sarou lim doon def da ko doon jangale mais serigne cheikh da nga mëna wax ne moko pratiquer loli nak aw njangalin kep la kenn ku ne am nga ci bindu wo meuna jël defandiko ko sa dig ak serigne cheikh budé tiafel la budé bëgg la budé top la budé wolé lu meuna doon ndax serigne cheikh jekk aduna gi waxumako waye xam xam bi xam xam gi ak sel gi ak boromam gi ragal yalla gi wet go ci jël
0: ndessal
1: lolé lepp da ko jël jëndé ko ak teul bi jëndé ko ak mouride sa rek jëndé ko ligël serigne touba ba xew xew bi am xol ko fam ko fek seigne
0: wallahi
1: fek ko dakar fek ko pari fek ko new york
0: seigne
1: ko fek fek ko sa bitu
0: ci
1: loli di ay njangar yo xamanteni seigne kenn ku ne war nako xam fed li ci ak teulube ndax beug seigne touba top kep la seigne touba boko beugé dang koy top wolu ko gem ko doylo
0: ci
1: njangali yi njabotam di jang lañu top ko doylo ko gem ko ndax seigne touba da ma seuk seuk seuk seuk li seigne ma tokhari wax luma ta fagu fagu
0: wallahi
1: te njabotam gi doyna ci exemple serigne cheikh exemple la ci planète bi dama jëlale umma l'islamiyya wala mouride yépp ndax ñëpp ay mouride la serigne cheikh exemple la ci ñëpp ñëpp mëna jël seigneur sa ndax taw xamanteni sa dund gëpp ñaar nga ko sédélé jaamu yalla liggéey
0: ndaysan
1: té loolu serigne touba waxo
0: ci
1: loolu serigne saliw jangale loolu serigne saliw dundu serigne cheikh tamit tariko wan ko ñëpp ba kenn ku ne mëno ko sikki sak
0: ndaysan
1: muy lu leer mo akam je cheikh mustapha
0: ndaysan
1: ba ci seen dom ju bax ju sunu serigne bi cheikh mohamed lamine de ay kilifa yo xamanteni seen sunu borom ma len melal nim len melal de lu ñepp mëna xam ñepp xam du lu ñepp tamit mëna tek beut ñi dund ko fi di rent bo xamanteni seen ñepp ko xam lolu seigne moussa yaakar na kep ku di mouride war nga jël fofu exemple leer war nga jël fofu manam war nga jël fofu sa
0: bindelin
1: ndax doyna seuk
0: doyna
1: tan bayyi yu beuri xamne amna luma seuk amna lu doy seuk muy serigne dang jabotam
0: ci
1: serigne cheikh dal seigne moussa guddou gatt moy exemple kep ku bëgg lu bax la
0: ndaysan
1: rawati na nga dem mouride rawati na nga dëkk ci dëkk seigne touba bi nek fe ak mom ndax seigne cheikh mom gannaaw tool yi ak liggey bi amul lu seigne touba kon kuko bëgg topal ndigal
0: ndaysan
1: baye tere
0: deug la
1: ñoo ngi nuy waan jabotam gep di ci jité seigne khadim
0: ndaysan
1: ak jabotu seigne cheikh gep
0: ndaysan
1: ngeen ñaanal sun borom degeural leen ta kat nak leen
0: di
1: nuy seen kilifa gu baax di seigne cheikh seigne moustapha seigne bassirou
0: seigne bassirou ngoy ziar baax
1: yagal ko fi tamay ko gëwër ak mbolam jabotu seigne salih bi kassale ke cheikh abdullah mom seigne moustapha
0: ndaysan
1: di sunu lepp
0: ndaysan
1: seigne moussa dal bing nañ bu baaxa baaxa baaxa baax
0: ndaysan
1: ndax ñom loy bëgg wax ci ñom li seigne salih waxon lu ñepp xam lo sax doyna te serigne cheikh mom amul ku ko mën ta séré liggéey kat buy jaamu yalla tek ko ci sunna tek ko ci xam xam tek ko ci lexsan ndax amna kilifa am gu baax ku ne mon sun borom jëf ji gëna neub lu gëna fay neena serigne sari wëlin ko waxon
0: ndaysan ndaysan
1: te serigne cheikh ku ne xam na na nonu ci lel amul ku ko dégg ci dara
0: dédé
1: lu jaamu yalla ak liggéey
0: wallahi ndaysan wallahi ndaysan
1: jaamu yalla ak liggéey liggéey bu sel bo xamanteni ci ne yene ko julit ñepp gis nga wote yim doon wote diko di ci xemem doon nit ñi yalla
0: ndaysan
1: di len ci deflo di len ci suxat lu muy liggéey serigne sari bo xamne yalla nako yalla feral dal serigne
0: sari amin yalla
1: wa mo ngebotam ko ñepp rek ngebot serigne touba
0: amin yalla
1: rakam yaak seen doom yoy di cheikh mohamed lamine
0: ndaysan
1: ak ñepp ñi jitu rek bu ngebot serigne touba
0: ndaysan
1: te deugere ñi fi ñepp ci jitu serigne muntaha
0: ndaysan
1: barki serigne touba
0: ndaysan
1: jerejeuf seigne moussa
0: seigne khadim tawakkal ma sha Allah la daaji amna solo lol al izal takfi jundju olof ni arab neen doyna ab jundju waye xam nga seigne khadim ñu bare manam liñu jappé aduna moy loolu jeex xam nga dafa am yo xamanteni bi ko ga dund jappé nga ni fe nga ne du jeex man na damay faral di wax ni ñoom dañu mata roy ci lu bare ndax non nga ko wax ñoom dañu japp ni aduna day jeex ñoom dañu japp ni te aduna day jeex nak ndax fi mom seigne bi lu fi nit yag mom da fi joge mom ndax waxna la legui ne la may setup seigne touba doyna dari ja may doomi seigne touba mom ken waxali wu waye and ak ñom lu meuna xew dara mu leena yubul la seigne blaat wajuru mo do wax naan aduna lepp lu am ci man dako sacc moko fekk ne ko pagnet xam nga lolu seigne cheikh mom do dund ci lolu ak ñu mel ni mom lu bare nga xam ni aduna mu leena yubul dara te seigne khadim nit ñi nañ deltu ginnaw nañ xam ni wallahi lasim kenn du yobale dara gis nga fee fee ñu jëm kenn du fa yobbu dara dara du dem xana lu baax waaw auto yeek état yeek voiture yeek soxna yeek dara du dem dara du dem lu mëna doon fii lay yem lu dul lu baax ak ku mëna doon nag doo yobbu dara moom lu may lu baax rek bu dee lu mëna doon rek loolu nga fa yóbbaale waaye lu maanaam peññetum adduna mii moom dara du dem juróom ñaari mètre yi moom kenn du ko weesu ak la kole ne yeneen ak yeneen ak yeneen loolu nag damaa yaakaar ne képp ku ko xam gis ñu baax ñii ñoom nga xam ne jekku nañ adduna ni ma ko waxee léegi ba noppi ñoom jël seen tànk won ginnaaw won adduna gi ndax xam nga sëñ Mbacke soxna loo mu baax ma sëñ xaalis dafa daan wax ni sol ay yére yu set defaru ba jekk xeeñ lu neex nee na loolu du bëgg adduna bëgg adduna ci xol lay ne xam nga wax nga ko léegi ci biir wax bi xam nga sëñ Cheikh ma nga dem ba xel ko mu wàcc fa am liggéey kooku moo lay won ne la ca tool ya kooku moo ngi lay won ne la moom maanaam moom nii moom toppul bakkanam ndax yaakaar naa ni bu dee Dakar la bu dee France la bu dee fu mu man di doon bu ko neexoon fu mu ci neexoon rek mën na faa yenn ji wala mu fanaani fa te fu ko neex fu mu ci neexoon fa gën ci dëkk booba mën na faa am kër am na ñoo xamante ne bi fi ne seen xel nekkul ci lenn lu may bu ñu yore dara nañ dem ba Dakar fa gën ci Dakar fa gën a jigéen péex ma wala géej gi ñu def fa seen étage bu baax di jaaxaan di jëfandikoo li leen neex am na ñoo xam ne ñu dem ba France sax génn réew mi wala ñu dem Italie wala ñu dem feneen ak feneen ak feneen li nga wax nag loolu moo yëmbul yàlla may la xéewal nga am xéewal ba ñëpp xam ne yow mii am nga xéewal ba noppi kenn déggu la ci dara lu may lu baax wajuure ma nag da ko waxoon dañu woon lépp lu dul diine du l'islam aw ma ci defar aw ma ci yàq kon sëñ Cheikh moom foofu la taxawoon loolu nag léegi roy ko nag dafa baax ndax sëñ Jalou Mbacke mu baax ma dafa waxoon ni nee na yegg moom nee na yëmbul waaye nee na roy moom kenn ko ne mën na ko xam nga ñu mel ni sëñ Cheikh Saloum yi ak ñu mel ni moom buñ leen dee waxtaane wala ñuy waxtaan seen jikko ya lañ cay jublu dëgg-dëgg mooy képp ko koy dégg rek donte da nga doon adduna dalaa jiitalan nga tegg sa tànk loolu olof ñaay di wax rek la sëñ xaalis damay faral di waxtaan ni may waxtaan samay waxtaan man leen rek la du borom bitik rek ka ko war a def borom bitik rek déedéet nit ku ne war ngay régle nga dox ba mu yàgg nga xool ne ah man kat ba ma gën a jamonoog léegi ñaataat la dun naa juróom fi kat de wala jun naa juróom benn fi kat de wala ñeen fi kat ak yu tegal ah kon kat moom nag dun la bàcc digal doon wax naa ku denc dërëm te bis bu ne téeméer ci bis bu ne nga teggi dërëm jeex nga dalay bett xamoo kañ la xamoo nan la xamoo fan la léegi nag nga jii ma xoolaat sa bopp nag donte yow mii adduna dalaa jiitalan ba li nga yor mënoo cee def lu baax wala mënoo cee dimbalee wala mënoo cee dox ci loxo ni boo léegi da nga cee ngërëmal yàlla nga seetaat sa bopp xam fi ngay teg sa tànk waaw am déet
1: dégg la sëñ Moussa ndax maanaam suñ borom tabaraka wa taala dañ ko war a sant ndax bim ñu mayee jéggalu mu jéggal ñu loolu day tekk rek ne ku ne rek la war na la
0: ok góor
1: ndax jéggalu bu la ko suñ borom mayu li ñu njëkk lijjanti ji mooy mu ñuy def ba yàlla jéggul
0: ok
1: kon bim ñu mayee ñu ak jéggalu muy tuubal yàlla bi sëñ Saare daan santaane loolu yi day tekki ne ku ne war nga régler sa digg ak sa borom régler sa digg ak mbindaafu ni suñ borom yëpp régler tamit sa digg ak sa bopp ndax tayl julli am nit ku nekk moomoo sa bopp
0: rawatina
1: ñun tayl bi sëñ tubaa
0: wallahi
1: bu dee ñun danoo jébbalu tamit lu dëggu moom ñu suñ bopp sëñ tubaa ñu moom sëñu ñoo def lu dul ndigal tere yi dañ ko sañ dañ ko war a bàyyi faw te faa xan ni ko bàyyi faa yi def ndigal
0: waruñu koo jege sax
1: waruñu koo jege
0: waaw bañ ko bàyyi
1: kon jërëjëf amuñu lu dul sëriñ bi loolu gars yu baax yëpp maasé di wax di sa mbokki tayli ba yooyu naan tàmbali si ñu sëñ bi nan ko def mënu jig
0: képp nag
1: leneen jiguñu te leneen wóorut jamono ji mel na melokaan boo xam ne sëñ Moussa lépp lu loo xamante ni si ni du sëñ tuwaa musiba la
0: waa dëgg la de
1: bu la neexee mën ngaa wax loolu
0: barke
1: lu dul sëriñ bi musiba la
0: billahi dëgg la
1: ndax maanaam ëyiba nga sa awloora nga sa
0: sëñ
1: tuwaa moo bind ne man maay njariñ loomul lor
0: waaw wallahi
1: loolu mu seet na bi ku ko ñemee bind
0: kenn mus ko bind kenn mus ko wax maa
1: am googu garanté googu lu leer amul fenn si adduna bi ku du sëñ tubaa kon nag ñun li nu war ñun teewlu bi sëñ tubaa yàkkal sëñ tubaa wóolu sëñ tubaa doylo sëñ tubaa fas yéene jëfe ndigal sib yareki teggi fas yéene moytu tere yi
0: ndeysaan
1: kem sunu kàttan te def li nga wax muy régle naan régle ñun suñ bopp ku ne régle sa digg ak sa borom régle sa
0: digg borom tubaa
1: te xam ne defaloo ko ku dul sa bopp ndax fo loolu nga wax di foo fii ñu jëm lenn képp fa am solo muy bëgg sëñ tubaa gëm sëñ tubaa
0: képp
1: leneen amu fa solo leneen ab coonal ndax dama ko fay régle te loolu képp mooy loo xamante ni si ne moom suñ borom amu si soxla ba koy régle ndax xam na ne ku ko def moom nga ko def
0: ndeysaan
1: maa ngi tudd
0: dëgg la dëgg la xam nga sëñ Khadim foofu dogu ma la waaye boo gisee nga wax loolu ma dëggal la loolu
2: bëgg Serigne Touba mom ku ko def bëgg nga yonent bi bëgg nga yalla ndax xam nga nit boko bëgge fu mu ne nga nefa fu mu jaar nga jaar fa ah Serigne Mamour Fall mi bu fekkante dama ñew ci studio bi ni man Serigne Mamour Fall rek la bëgg damay dem sax ba nimay solo ma dina solo nimay waxe ma dina waxe mbaxna ma mi sol namay takke casque ba ma di mëna jima takke casque ba xam nga loolu moy roy moy roy moy li Serigne Sall doon wax legi nak Serigne Touba mom leppam de yalla xam nga fi ne ni ñu bare bare boy wax naan Serigne Touba ni japp saxna na Serigne Touba nang yalla nang yoyu yoyu manam tollu way la la tax ni Serigne Touba fi ne bona yalla la amul bakkar xam nga lutax mom leppam yalla la xam nga leppam yalla la dama ayati bil ayati lahi allah ta'ala jinan lahi wa na sama dundu yalla bole nañ ko nak gën dundu kon koku kep ko xamni ki japp nga ko tay fam bëgg nga aw fa fam bëgg nga jaar nga jaar fa gi ñe Serigne Touba na japp nga ci yalla
1: way japp Serigne Touba moy japp moy deug japp yalla
2: moy deug japp yalla ndax moom
1: japp yalla manam Serigne Moussa ñun moy rek legi nga wax leg lolu day del sat rek
2: moy rek legi rek
1: gis nga buñ réglé suñu deug ak Serigne Touba yoyep suñu yondu sene ay yalla ak yeneen yoyep njumta la ndax Serigne bi da gëna jégué fago ñu li Serigne Moustapha di wax lu waron digënté yalla digënté Serigne Touba ak yeneen tib rek Serigne Touba matal
2: wallahi barke Serigne Touba
1: lu waron digënté ak suñu borom rek matal no waye nak ñun li ñu war suñu deug Serigne Touba matal
2: ndax matal nañ ko
1: ñun lool kenn ko mom nga reposé bop moy li nga wax ci rek legi ñun buñ xamé suñu bop ay téel bëni doon yëm ci téel bi duñ def lu bëgg Serigne Touba yëm ko jëfëndiko ndigëlam moy tuy téré
2: okay
1: Serigne Touba moy dëgg dëgg yonent bi moy dëgg dëgg suñu borom nefi ñun gën ci ñun gaaw ci ñun gëna jégé lepp
2: waaw dëgg la dé
1: yalla ak yonent bi yoy yëp dañoo sopp rek way suñu yonent
2: ndaysan ndaysan
1: buñ ko ñëmé wax leen wara wax leen wara wax dëgg dëgg moy suñu dëgg Serigne Touba ki tangatal ko bala nga tangi dara kay mom
2: wala la wala kay werna la leen
1: wax di dal moy ñun ñepp doolu beul doolu be nak bu le dama am loolu serigne bi waxon ni touba li habdin muridin salihin lahu mo bi khidmatin bi hubbin aw hadiyatin man deugal lolé ta bañ ko yamelé ci waxi kété serigne touba mene su ko nax
2: dedet
1: mo nopp fulle
2: barke borom touba
1: nan deugal tayam si
2: ndaysan
1: nan deugal tayam si ta xamni serigne touba mom pek na lepp ta rasulullah li fa xamna
2: wallahi ndaysan
1: lolou kay seigne mo taxane luma tafag fagro
2: barke borom touba
1: luma tafag fagro ko xewil mënu ko jaxal
2: dedet
1: wallahi manam kay nan defar sun bop ba defi teulibe yu regle yam ci serigne bi baña bokol dara serigne bi
2: ndaysan
1: bu ko defé xewil yim bëgg nga xamne motax kenn ku ne di bajanto ko li ci do deug ko dara
2: ci
1: te seigne mo taxane neena lu fi xej ba tax ñu dem dana ñu
2: barke borom touba lu fi xej ba li
1: ñu dem dana ñew tam neena moy bi yo xamne xejju
2: waxna deug de
1: wër nga xamba kenn fekk
2: way wër amin
1: seigne mo taxam baki
2: werna de barke borom touba
1: mo nu gëna jéggi ci tam mo nu gëna xam Serigne Touba
2: billahi deug
1: moy jàngalé Serigne Touba
2: wallahi deug la
1: mo wax loli
2: wallahi deug la
1: kon nan doni talibé
2: wallahi deug la
1: yam si deglu ndigal baye téré
2: te sañ xalim mom deuguma la mom kat ko xol ci mom dina jema gor golu ci talibé ndax mom kat mom manam ku ko xamul deg ngoko Serigne Bassirou moy wajuram Serigne Kenna Diar digënté ak Serigne Touba way amul men magam mo xamanteni bi masna togo mom yor mbaxna ba mu soli dal koko ma sa gis nako wax
1: amul
2: men magam jo xam dañ nan ki moko magi don te ben fan la nga gis Serigne Moustapha togo mom sol mbaxna wala ma soli dal la Serigne Modou Moussa waxon ci Serigne Bara sunu waja deug na dañ ko jox mbaxna xumay dal la xuma mbaxna dal na wax lolou xomul lum ci doon ñaar yoy dal ben la
1: ben la deug
2: na waaw deug na mu ne wa mom day baara de bu doon sol li sax ma jox ko ñun ka mbacke dina ko sol ka dang ko dul gis xam nga Seigne Khadim gis nga fim ni nit ñi dañu wara séxal seen bop moy dox ba suñu bokki talibé nekk ci biir dëkk bi xam nga fi ni xéewal gi bari na ba am nañu xam dem nañ ba xam ni ba yaakaar fi ni dëkk bi sax ñoko mom mbacke ëppulé wuleen ci te dëkk bi Serigne Touba ko mom kenn ko ne da nga bayyi gaday bayyi sa soufus mam bayyi sa bokk bayyi sa lepp ñew bi nga ñew Serigne Touba toujours sa yaakar waxna la ko legi neena la Serigne Touba souf si mu de kenn musuko mom koko ma sa mom nang ko nako wax ku dul yalla daal salam la jik sant mbolo mi dal ci ko mu jël mbolo mak talibay yep jox mam fekanta ñew Touba Touba bu ngui koy sant tam li tax mu sant ko moy yalla kep ak ligéen ak jaamu yalla Serigne Touba leen lu way jaamu yalla nef yi di wet lu ne fek ko fi lu ne mo daj ko ndax ñun fune mu jaar fa fune ñu yobbu ko fa kon buñu démé tay ba mu neex ba xewal gi bari ba sawan ba kenn ko ne gis sa bop ba yaakaar ni yow mi yow la señum la doon wax naan fam doon julé kenn ku taxatu ginaaw na rabbana wala kal hamdu amul lol tam batay Seigne Khadim fofu tam fu mata baye xel la
1: waaw Seigne Moussa na nga xamné nan delo waxat jërëjëf Seigne Touba
2: jërëjëf Seigne Touba
1: jërëjëf Seigne Touba jërëjëf Seigne Touba Khadim Rasoul Seigne Moussa nan doon teyel bi joon ñu waxon nan ko gëna xam ñun ñëpp ak ku neesi dëkk Seigne Touba
2: Seigne
1: Touba comme fulu
2: wallahi bak Seigne Touba
1: fagu ne lu mata fagu ji Seigne Mounta Khadi ba loolu fimu tooni borom xam xam yëpp dañ sey waron tok diko jangal Seigne Touba fagul dëkkam bi mëna bayiko non de
2: ah gor gor
1: Seigne Touba pu ñëpp fulu lepp ngi ci dëkkam bi ku xam nak xam ku xamut
2: xamoo
1: waaw Seigne Mounta Khadi

0: ak la fi wadi xotaba
1: kon
0: nan doñu teulbe te yam ci buñ topi buru aduna bi xew fenen xamni fi li fi xew moy ak teulbe ak akub yar akub teggi
1: ndaysan
0: ak jam yalla gu sel gu set bu rafet bu la nexe sax ba na ko def ko Seigne Touba
1: ndaysan
0: ndax mo gëna gaw
1: tek ndaysan
0: ndax Seigne Touba tanga tal ko nan warma Seigne Touba ci sun lepp
1: nan
0: jamu yalla warmal ko Seigne Touba liggeel ko Seigne Touba liggeel Seigne Touba tamit liggeel bu rafet bu sel jamok yalla defat lepp ade Seigne Touba
1: ndaysan ndaysan
0: ndax Seigne Touba luñ ko fay doy
1: deug la de
0: Seigne Touba mo desset nu
1: deug la de
0: amna kilifa bu bax do mo Seigne bi ci kilifa yi la ma sa Espagne la mako waxe Seigne Moussa baxam nga def na Espagne fukki at ak juroom
1: na lolou xamna nañ ci dugg tut ci kanam bu soobe yalla
0: neena ma Seigne Touba tok na bi ci ndereñ neena mamam mako wax mamam ci setu manam mamam doomi mam jiir wa dal
1: dok
0: na ci Seigne Touba yoron te ndare neena bi ci sone sun borom da yebul ci na Jibril ne ko bo deme net ahmadu bu dul won nim def tere ma partay aduna bi
1: ci la ilaha
0: kon leg aduna bi nek adup kan la
1: wax deug yalla man na xolaat de
0: nan japp Seigne Touba mi te warma Seigne Touba mi te gem Seigne Touba mi te ci ko bi yar ak teggi warma lepp Seigne Touba xamne lepp Seigne Touba moy Seigne Touba
1: wallahi deug la
0: ko de defoko ken wama ni asim hurmatillah sun borom ko mi sal quran
1: waaw deug la de
0: lima warmal bu ngeen ko warmalé mo gën fi fu wa khairun law nan sant sant ta xamne buñ santé xéewal mënu ñu ko jéx ndax la sun borom wax la sun borom wax motax
1: ana
0: ko sant
1: ma dolli la
0: mi ngi noñu da am Seigne Touba doyna sant
1: wala
0: sant tambalé fa la sant ak yam tan xamne buñu xuyuy aduna yi pekk buñu yi xew ci aduna bi yobale bokku ñu ci nan roy sun wayjuré roy sun mam ya xamne buñ ñu gëna goré
1: ndaysan
0: man nan ño gëna bax buñ ño bëgg lu bax gën ñu sa jitu way nan len dir rek nan len dir nan len roy ta xamne buñ roy ben bay kenn bu dul sun wayjuri ñu sox Seigne Touba mi
1: ndaysan
0: ak sun mam yi
1: tan
0: do len ko gëreme len ko ba fa yene bu tassé ak ñom virus bu kenn def
1: ndaysan
0: warma lako Seigne Touba
1: ci ndaysan
0: ndax kër Seigne Moussa aduna bi ko waxul li wax lenen ta bang yek buru bi bari na te lepp kenn lañ ko doon jëme muy Seigne Touba
1: deug la de
0: ma ngi gëj
1: tawakkala machallah sëñ khadim ñi nga xamni ñoo ñu soga dab ñi ngi fat yeneen ñu son denkan gënal ak seen bokkum talibi Moussa Mbaye talibi Cheikh Mohamed Lamine Bala Mbacke sop mam Cheikh Ahmed Fall Balmuddin fi ci ben FM 106.0 tay ñu xek jotaay bi sëñ khadim gumbala dekk fi ci ñaari panu quartier Cheikh Mohamedou Mortada ndaysan ngeen deg li mu indi ci waxtaan wi tawakkala machallah ndax talibi rek moy li am solo wax nga wax ju am solo xamna sax sëñ mam mor mën nañu ubi téléphone bi bo defé ci 88 628 1902 88 628 1902 bu ko defé ñu and ak bokki talibé yi nga xamanteni bi ñoo ngi déglu waxtaan wi Seigne Khadim Gumbala moom lañu fekkal jotaay bi dëkk fi ci quartier ñaari panu quartier Mam Diara quartier Seigne Moutada tawakkala machallah Seigne Khadim tawakkala machallah xam nga fim ne ni da am wax jo wax légui fi ci ne nañ roy ci suñu kilsu bokk suñu mag ñu baax ne Seigne Khadim mag ñi daw ñu amna lo xamni dang koy jégg ci jamono ji mag ñi daw ñu doxé non moy Seigne bi warana waxé nangam ak warana défé nangam ñoo xam nga luñu xamal Seigne bi wax na rek la wax nañ ko jëf
0: jaxna
1: ñam loolu lañ xamal ay xam way légui li xew ni Seigne Khadim dëkk bi da nga fi dégg yo xamanteni bi yow da nga nan li nan la mëna amé té li ma lay wana wax nak gis nga fi ni bi léy ku ci aduna jey wala nga yor dara wala nga soppiku wala nga mel no melul ba tax nga bëgg def Seigne Touba mi morom yaangi ki heureur wala kërëm wa kërëm ni te kat lool lima waxin la moy def wa kërëm ni manam moy manam bu ñu waxe nga ni Seigne bi ndax Touba mom mu no waxa bu mu sant leen way mbacké andet
0: deug la
1: mu ñu ñoo jaar fan ba Touba mom mbacké la sant Seigne Touba moko mom
0: deug la
1: Seigne Touba bu fi nekutul ay dooma fi nekkon ay dooma bu fi nekul ay sétama fi nek ak njabotam njabotam gogo nak ne len wone len keur gi mom genn keur la seigne jabot gogo ñoko mom keur nak ku fa nek te bëgg jëw ak borom keur ga la borom keur ga bëgg da wax dang lañ cey jaar waye mu neene ci keur bo keur go xane borom keur ga nga fa nga nek ak mom ci biir keur ga ba nopi borom keur ga len li lay bañ ci keur gi wala ni la bëgg nu doxé nga ne ko man duma doxé non ne lay doxé nañ cet wax ni
0: seigne Moussa ñongi santat bu baax seigne Moussa di bëggal bu baax ba di wax ne Seigne Touba da bax rek da goré Seigne Touba qualité yim amé té ñepp war ko jang té xamuñu ko ba légui suma la dem diko jangi moy Seigne Touba jom di ak ngor gi ak sutura ci Seigne Touba da bari sutura
1: ndéssal
0: bu ko neexoon ku sekkat gën dëkk
1: barké borom Touba wallahi dëgg la
0: ndax luy tax lool rek
1: Seigne
0: Touba def nako duma né nonan koku ba sa duma say non bu la nexé fa nga tekk ko def lu neex nga rendé ko wala nga gën ko tekk

0: xex ak ay nonam ñun xam ak ñun xamu duma ñep setan bi te ñep kon lu mi téré ci dëkk bi ñep ko wara bay
1: wa
0: lu mi diglé ñep ko wara def
1: wallahi
0: te serigne serigne touba diglé wul lu dul yalla dig
1: mi kep
0: téré wul lu dul yalla téré
1: kep
0: barke yalla xam jamial wara la serigne touba bind bay
1: wallahi wallahi ndeysan
0: lolu kenn mësu ko dég amul ci aduna bi
1: lu yalla bind rek yërem ko
0: kenn mësu ko dég
1: ku ci gënne ben goor gu bax rek na ma ku ci gënne ya ci gënne sa bop way ñep ngi ci biir
0: xana ko bot wala ko xamul
1: xana ko bot wala ko xamul fenn wala ko mu bax
0: ku bëggul lo
1: waaw wallahi ndeysan wallahi ndeysan
0: sa nan santat te gëm serigne touba mi ami teggine jëmiko amub yar jëmiko def li sun mbokk bay fay li def muy worma xamne serigne touba mi deg na ci ki def ko bax mo ne serigne mourid amine tafar moko daan wax radiyallahu anhu neena serigne touba sekk ñoom lu dul worma worma
1: ndeysan
0: moy lepp
1: wallahi
0: nam ko worma fi sun lepp
1: wallahi ndeysan
0: ku manono deg serigne moutakha neena ku manono baña raf sax
1: do raf
0: barki dem bi isbu siare
1: ndeysan
0: ndax neena serigne touba liko sun morom may bari na bari go xamanteni faaw am yuko feñ moy lim jikko won wax rek
1: ñoo ñu nga tudde man seen doxine mom neex na ma
0: est ce que
1: man de ñoo ñu mo bëgg na seen doxine ndax señ bi manam doxinu mo deug lañuy dox de ko bëgg ko bañ lool la yalla dogal gis ñu moy lima la wax legi ne la roy mom manam yegg mom yalla ko yor way roy mom kenn ko ne war na koy def gis ñu ne roy lu bax bi lehi dina taxa bax
0: sunna la
1: roy lu bax ak roy ko bax dana taxa bax de ñoo ñu di mom giññe señ touba ne ko len roy taxol seen doxine nga jëm ci dox manam bu yagge mom ala kulli halin mom da nga bax mom ndax ko xamni ki xayit lay jang di sollu set mourite boko deg mo wax lu bon boko deg mo def lu bon doko deg ci da han
0: gem seigne touba gi
1: na gem seigne touba bu wër luñ am jox seigne touba bëkk demb dong bi ni siar seigne muntaka milliard lañ yëkëti te ko ci loxom
0: waay lool lepp seigne moussa lool lepp bo leen ci santé ba gëreem leen ci rafetlu ko and sax ñom da ngay gëna dina nga indi ba lepp defar ko disu
1: xamna lepp seigne lepp seigne touba la
0: lolu deg na ki defa ko baxna won seigne touba xeexal ma da ñu seigne touba xeexal ma seigne touba nak looma def bama xeexal mu ne ko yow kenn defu lu fi dara yow ya xeexal ku la neex
1: akam fulle
0: seigne touba boko beugé sax mom la sopp
1: barke borom touba
0: wo ma la nga ko diggé ba nga ko manal dara seigne touba da pek lepp
1: ndeysan
0: ci la wax
1: da nga wax lo am solo da nga la nga dañ seigne touba xeexal ma
0: waaw
1: mu ne looma defal mu ne ko defu kenn defu lu la
0: dara lu leni defal
1: ci
0: ya ko dimbali ba defal lako
1: Cheikh Samba Diarra may dañu bu len ma yem len ko mom du man mom moy ki di wax waxe na la wuñ tej ay wax bu ñu be may lamay
0: jerejeuf Seigne Touba lepp Seigne Touba
1: lepp Seigne Touba
0: manam dunyaar bi ñu nek suñu borom ko do
1: ndaysan
0: manam ñun teelebe yi tamit moy limay wax rek luñ delu wa Seigne Touba do ndax dañoo wara ñun dañoo mom aduna gor ko lijeenti ba nopi ne suñu bir di xëccio ak wax yo xamne amulu ñu jeriñ
1: dedet
0: li nga wax legi borom kër gi kay boy wax la borom kër gi
1: wax deug yalla
0: mo aduna bi
1: waaw wallahi
0: adna li ci biram kuñ ko joxone te seigne touba joxlo amul la njariñ
1: barke borom touba
0: seigne touba moy njariñ ni sa nak ci bila dara
1: ndeysan
0: lol kenn mësu ko dé
1: dédét
0: nan ngeum seigne touba to wolu ko tayam ci mom
1: wallahi ndeysan ñu
0: bëgg tay ak fën jëm seigne touba ko man ci
1: barke borom touba
0: moy mo gaaw ci ñun mo gën ci ñun ñoo jéggul seigne
1: touba tokala ma sha Allah seigne khadim gumba la waxtane amna solo lol ndax indi nga lo xamne li ku ko dégg ni mako waxe légui bi ñi tambalé rek da nga ti mëna jariñ ndax lepp rek dafa am delu wacce ak talibé ak talibé rek moy li am solo seigne khadim seigne lad mbacke mu bax ma dafa waxon ni neena won manam mourid sharikh do dar lu may bëgg lu bax bañ lu bon rek te neena ak jo meuna na deg nak ak amanu talibé tamit deg ko gën ndax seigne lad neena ak jo meuna na do meuna deg ci aduna neena bis dina ñew din ko fi bayyi way ak amanu talibé seigne lad ne day and ak mom waye ak reynu ak kërëk ak rafetan kërëk ak rafetan auto ak yooyu yooyu aduna képp la yem waaye la am solo mooy ni ma ko waxee léegi rek fu mu jëm foofu mu am solo foofu moom la sëñ ma Samb Mbacke waxoon rek taalibe mi rek lu ngeen am na lu ngeen def kii ne ko man de Mbacke góorgóorlu naa ba am naay auto am naay magasin am naay kii ne ko man de tabax naay ay sato def naa lii kenn ko ne na nga wax a wax sëñ ma Samb ni leen kon yéen a ngi fexe ba lu ngeen def ci am def ci kër gi ñu ne waaw mu ne man de ma Samb maa ngi góorgóorlu ba lu ma maa ngi koy yóbbu ci kër gële la maam rek man maa ngi ko yóbbu ci kër gële ndax kër gële mooy fii tété français amu fi tété français fee la barke borom touba tété français boo xam ne bala lu mu yàgg da nga fa la lay meeb jëli la fa yóbbu feneen kooku loolu foofu
0: tété français loolu kay sëñ Moussa xam nga ne fi mu ubbee woon léegi doy na si exemple
1: kon bu fi kenn doon sax wax dëgg yàlla
0: fi ñu ubbee woon léegi suñ kilifa yu baax yooyu
1: dëgg yàlla nag ba ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam sax ak ñu ànd nag moom kenn gisatu leen
0: moom suñ borom danee tabaraka li si biir démul ko xam nga suñ mën taxaa booy fàttaliku bi ñuy ubbi masaalik def na foofu benn parenthèse boo xamante ne ñu bëri bàyyiwuñ sa xel mu ne suñ borom xalaxal mawta la jox xalaxal mawta wala xeyaat
1: ndeysaan
0: waye neena li yeb lu yikum yikum ahsana moko ci yité
1: moko ci yité
0: moko ci yité ana kan mo gëna rafet
1: ay jëf ndaysan jëf je rek
0: dundu ge deg xala xal mo wala neena amu ci li ko ci amélité moy li ci jëf kan mo ko ci gëna rafet
1: ci
0: la gëna ci
1: la la
0: ko ci rafet lako tagge
1: ka aw tagge
0: tuba mi not gi not tuba bi duma nono mi duma ñet ñiko ñiko jappé won no xamanteni ci ne mom deful non jiko
1: waw
0: jiko ju rafet
1: deug la de deug la de
0: jiko ju rafet barke seigne touba
1: jiko
0: man ñep
1: wallahi barke borom touba wallahi barke borom touba
0: ci jiko
1: wallahi wallahi ñoo ngi ma sha Allah amna solo seigne khadim gumbele mom lañ ci xel jotaay bi day fi ci ben fm 106.0 ñu jaar baxna suñu bokk yi nga xamni ñoy faral di and ak ñun ci émission bi di ñu tewlu ndaysan nima koy faral di waxe bëgg mom yegg rek mo koy fay de ko xamul namul nam nang koy def nam la def rek tax seigne bassir ndjay sam ñu koy jaar bax bax seigne mor diagne seigne tale lay gëdë bu so seigne cheikh boy soxna oumi sall sunu jigen ñu koy jaar bax bax bax ndaysan fofu ci mbusso bi mom itam diku bax diko xamne seigne touba rek moko ñor soxna khadim bay ndjenne mom seigne yusuf ndjenne mom mam cheikh isa ndjenne ñu koy jaar bax ndaysan mbolem wa keur ñom seigne jahma ndaysan ñu ñepp rek seigne seigne doye ndaysan seigne mam goor ak ñom ñepp ak soxna yene ci biir keur gi ñom ñepp ñu ngi leen jaar bax bax di ñaan suñu borom defal leen tawfiq ci barke borom touba soxna ma ci bax fofu suñu jigen mom itam ñu koy jaar bax bax di jaar borom keurum seigne mourawa sall waye soxna daba job soxna sodo mbok ñu koy jaar bax seigne amsa job seigne mustapha job seigne fallou sek baye fall soxna fatim baye fofu ci guy baye bari ndjay ñu koy jaar bax bax soxna kumba sis soxna awon ndaw soxna adama gisse fofu ci daru marnan ndaysan soxna jor gey soxna awa touba ndaysan soxna awa jaxate fofu ci mbusso bi diko bax diko xamne ndaysan mom tam lu bax rek moko ñor ñu koy jaar bax bax soxna fatim gey ndaysan di suñu jarbat fofu ci daru tansil nga xamne mom tam bo dewe ndaysan gene na radio ba tek ci dig keur ga da koy yubud ba ñep diko deg mu ne mom ben fm rek lay deglu soxna ngone gassama fofu ci mbusso bi soxna fat sek soxna soxna dior gey ndaysan soxna dial tiam lakh fofu ci daru manan seigne khadim gey mbay seigne khadim mbay mom alhadji jaga mbay ndaysan suñu jom suñu xarit ñu koy jaar bu bax bax bax seigne khadim mbay muxtar mom tam dekk fofu ci umul quran ñu koy jaar bu bax bax ndaysan di suñu wëlele di suñu xarit ñepp xam ko ñun fi ci émission bi soxna sodo jonn fofu ci mbusso bi soxna ndiam bey seigne cheikh sey mom seigne touba soxna khadikan bëgg fallu fofu ci xexaw gi diku bax ndaysan seigne fallu ndour suñu xarit mom itam day sandi ku bax dekk fofu ci mbusso bi ñu ngi jaar bax di réparer tour radio soxna sey gey fofu ci mbusso bi ci malba soxna kumba samb seigne djeli mbay ndaysan di suñu xarit di suñu wëlere mom itam diku bax ndaysan seigne babacar mbay jankatu xassaib ñu koy jaar bu bax soxna roxay ñang jeng seigne khadim kayre sama xarit sama wëlere ndaysan di commerçant dekk fofu ci yoon daaru mom itam ñu koy jaar bu bax bax soxna seigne dam job soxna nogay ñang soxna fat job ñun ñep ñu ngi leen di jaar bu bax bax di ñaan suñu borom dafa leen tawfiq 88 628 1902 waa mbusso bi fàttewu ñëpp ñoom ñëpp rek ñu ngi leen siar mboolem ko ne mbusso bi rek ñu ngi lay siar bax bax bax tàmbal soxna Diaga mañ bàyyi ci biir gi soxna maam Diar Mbaye soxna Yaama maanaam soxna Khady Ndiaye soxna maam Bousso soxna Ndey Penda ak mboolem waa mbusso bi yëpp soxna Yaama Gueye ñoom fàttewuñ leen chauffeur taxi waa Sumpuga fàttewu ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di siar di leen balu ak di bal ak ñëpp ak ci julli gi nga xamne ci leen gën di ñaan suñu borom yalla na yalla delu jam ak xewal ci barke cheikh ahmadou bamba khadim al rasoul sa khadim yakana muy lu am solo nga def espagne fukki at ak lan
0: ak
1: ñaar yow yakana kon xam nga yakana immigré yakana genn nga dox nga mouride ci nga xamantene dañoo genn ne fofu di liggéeyal serigne touba ñom yakana gis nga seenu doxine seigne khadim man damay gumma bitim rew mais damay setan télé wala ma gis ci ay image ni mudi ni ne fofa sel gi ñuy sel fofa ak doxene wi ñu doxé ak bëgg gi ñu bëgg seigne touba lan moy différence bi ak mudi ene fi nga xamné manam kon man bo dé xol da nga nan soxma day yam dox mom dekkal ndax man dama gis bo gëné fofu yakana dal amna solo pour ñu dugg fi
0: deug
1: ndax man gis na mudi yi nga xamné ñoo né ci all bi fofu dañu respecté lool yoon respecté lool seigne bi mu ngoo liggéey sëñ bi di jox addi bu baax di wormal sëñ Touba dëgg la ñu am na ñu ne fii ñoo xam ni ma jël fii 88 628 1902 88 628 1902. Salaamaaleykum.
2: Waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Cheikh Mahamadou Bachir Ndiaye moom sëñ
2: bi na leen ma gën jëni
1: ey ça va
2: ji waaw
0: la
2: ko foofu
0: sam sëñ Touba
2: ci la
0: sam sëñ Touba ba
2: mu ngi di waxtaan bi ci lu wëne
0: aw ñu ngi waxtaan rek seen baaxuk señ bi ak war may dëkk bi
1: ak war may dëkk bi rek
0: parce que ne dooni tey bi rek
2: baaw seen tey laaj
1: waaw
2: da lan di lam war tey mo baaw seen tey laaj seen tey ko
1: ci neesan
2: bay ne tay tak ëll waaw war may dëkk bi dem mu kenn bu lañ lay yaay samal seen tawar mi bok bu ko defé dañu nga xamné dañu war lu mom kenn ko ne fa nga tok ci dëkk Serigne Touba ji ya fa mëna sammal ci ñu war ma ji tax nang ko sammé rek moy la ngay fëgë ci bañ tay koy bañ ci dëgg bu ko rek
1: ndeesan bo way seen tax
2: ci tax bi lolu moy war ci dëkk
1: rek war ci
2: ah lolu la gis man
1: lolu dëgg di lolu dëgg di
2: waaw ndax ak Mauritanie ni dëgg Mauritanie nekk ci bu mu lay nekk ci waxu ñu
1: waxon na ko legui de
2: mi ci te tax ci dëgg ñu ci téré rek
1: neena koku doon khutba ni ñepp dañu wara roy ci seigne cheikh mom seigne salih yakana seigne khadim amna solo waxna deug de
0: deug la seigne musa mom santat bu baax rek santat seigne touba li lepp day tektale ni li ni wax rek luñu gëm seigne bi de luñu japp seigne bi de luñu ko wolu de luñu ko baye sun bop de
1: ndeesan
0: legi na ci kilifa ku baax mu ne seigne khadim mom seigne mourou bara sun borom do li leer
1: ndeesan
0: jabot seigne mourou bara ak jabot seigne bara
1: amin amin amin amin
0: neena lo tey sa bop mo fay moy saw lakal
1: noti sa bop
0: moy taw lakal moy lila lakal moy la lejeul mom mom manul sa bop te mo lay sona
1: ci
0: lo jot seigne touba nak muccu
1: ndeysan
0: amut lor moy sa ndimbal
1: ha deg na la mon lo tej sa bop moy saw lakal moy lila lejeul moy lo manul dara
0: mo ndi problème yep ci
1: li nga jox seigne touba nak mom
0: moy li defaru
1: moy li defaru
0: moy muccu ya xam nak num tollu
1: allahu akbar
0: seigne touba mom seigne mourou
1: ba allahu akbar
0: ñom amuñu
1: koku fam waxe deg na ko de
0: jabar seigne touba gep fof lañ ne ko xam ak ko xam ñun nan gëm seigne touba tayam seigne touba
1: ndeesaluko ndeesane
0: seigne moussa li nga wax sang bi seigne basirou di dugg muy all bi
1: waaw kay ma ngi doon la doon laaj waaw kay lolou daf ma ñor lol ndax seigne khadim bo xolé manam gaay nga xam ñoo gën ne fofu bitim rew nañu doxé ci yoonu ak sel gaak gor gor lu gaak baye xel seigne ba ak japp gi ak sama classe gi nga xam ñoo ne touba gi dal day am différence lol dal bëgguna nga indi ci ak leral baxal lan mo waral lol
0: loli lepp day tektelen rek seigne touba liko sun borom may ala kulli halin bayan yal nañu serigne bi dimbali nak ba lolé bu ko seigne bëggëss ñu rek ñu doon ko def buñ ko defut ñene na koy def seigne touba addé giñ koy jox buñ ko ko joxé def na ko jox buñ ko ko jox def ko jox amna ku nekk touba gi jundi doon joxu am ku nekk joxe 1000 euros
1: té
0: tay li jënd ba seigne jonne ci bu suba mu doli wat
1: ndeesan
0: nan dooni teulibe tayam seigne touba da xamna seigne touba ndariñ la lu amutul lor go xamanteni foko upp fek ko fa bam jextak
1: ndeysan
0: seigne touba rek amul lor
1: ndeysan
0: seigne moussa yalla nga dem fo beug dem
1: amin
0: est ce xam nga ne seigne moussa seigne touba mom aduna bi
1: wéru dool kay wéru no malaka
0: ni woni yow fi nga wax legui ne xawma lan day yab jégué gi
1: seigne
0: muntaka wax seigne fallu newon bokun minel xawma
1: minel waaw
0: minel baxul
1: waaw
0: waye seigne bi ñu bari seigne touba ni jégué gi
1: nekk
0: gi da tax tax tax tax ba
1: ndeysan
0: jëmi wuñ ci xel yi xol yi ba niñ ci wara dundé
1: ndeysan
0: ndax xewali ëpp yi ndax amna ñu xamné xewli ko xamnu lu dëw
1: ci
0: té xewlu pour lool xewal da nga wara xewlu bo suuré ubat bam jek tek ni
1: ci
0: lepp
1: ndeysan
0: bo génné tubab bi rebé wut lu dut organisé ci xel jëfëndiko ko
1: ah organisé ci xel ba nopi jëfëndiko ko
0: ni la jàngalé ba nopi ñu ko bëgg ni la jàngal jëfëndiko ko
1: par
0: limite aussi
1: ci
0: bo jëfëndiko li bayil bu suwa nga defaat
1: ñu
0: par étape nu ko waxe
1: ndaysan
0: bo démé ci réew europe yi da nga nan nek mo fi aduna bi
1: té
0: ya nga won fi gën ci aduna bi muy fi ñu nek muy touba gën sun borom wacc ak sun dëkk maami mais ñom yoon won ñu téggon la sun mbokk télibi yi roti na sun mbokk yi nga xam ci ñama ko sax sama doomi bajjan wala sama doomi nijaay bëgg na dañ koy wacc
1: ah lool du soti
0: bëgg fekk touba bi essa seen yoon ye ñu sa doxna
1: dedet mën ta dem
0: ba ñom li leen seen maam bayiloon
1: ñom ñu
0: ñoo nga ak fulu jo xamanteni ci ne gis nga seen football yi ak seen yonacho di ko yi ñu nek ni tikku tous fexé na bëggum loko ñi taxamu ñuko
1: bark borom touba bi lay wax
0: ta bo fa demone ban yow no mëna doon negro lan lay woy tekko dara negro nekku ñu li jëntu wul sawtur yow yaay li jënt naan ni la tudd ban xam ko waye ñu negro lan programme ñu
1: allah nekku ñu
0: ci gis nga bu day amerique ñu naan blanc
1: ci
0: bu day espagne gi ma nekkon taxam ko ci europe ñom nit ku ñuul negro lan ko
1: manam ku tekkul dara
0: dedet ankay nit ku ñuul rek nan kay ku tekkul dara mom leneen la sax ci doxalen la waye manam badi laal bëgg wax rek na la ñom seenu woyé fa la ak ñom nek li seen mam bayiwo nak seenu gëm ñom lan ne
1: nga xam ñoo am nañ fulle ba lañu seen mam batalen mom ñu wacca
0: ñanga sa ñom ñongi seeni san ak seeni pedro seeni juan ak seeni carlos mu ñor len ñun ñi nak ñu wara ne seigne touba mi ak limu jangal ak ndonami ñim ko joxoon te bu ñoo jexal lool
1: ci
0: xolal cheikh mustapha mu ko dundum am jangale
1: wallahi
0: cheikh abdoulat
1: ñepp rek wa ko seigne touba yepp rek
0: ñepp seigne touba gep ba seigne saliou ba seigne cheikh mi ñi waxtaan
1: ndaysan
0: cheikh mom lamine mi sun kilifa ñun ñi
1: wallahi
0: xol ko ngor gi
1: ndaysan
0: ak jom gi ak fulle ji
1: ndaysan
0: ak teelibe gu metti gi bëgg seigne touba ak sam la ko kilifa am ko waxon nako doy nga ma
1: wallahi
0: nit da nga wara manam yam ci rek li nga am
1: deug na la
0: touba yi ñuy doon lu am ci jeriñ
1: faak
0: deeng la waxon ta wara fagu bu do nak demem gi wala nasaran
1: te kon bi leex ñepp dem neeranu
0: lolou kay seigne moussa kay yenen ci
1: wallahi barik borom touba
0: dekk bi amul lu fi touba def demb wala tay
1: leen
0: seigne touba fat am jabotam gi
1: wallahi wona seigne touba
0: nan roy ci baye fall yi lu nam joxe ko tay deglu digal
1: tay deglu digal mo na ñom defal leen di yak nak fi ne ngay gis ni amna ño xamni ñi dama yalla jegal waaye nag baxna ñu day fi ne li wér ci wóor mooy moom de ndax moom de moom mu nga xam ne moom moo sos yoonu Baye Fall de non non lu may servaal am na doom dégg naa ko ci Seigne Touba gi waaye nag ku ñu jiñu dof dem ba ñëpp di la rey war nga xam ne googu dof moom yaakaar naa ne am na solo koo xam ne dañ ne koo waxee ñu ne ab dof la dof boobu ñëpp dem ba di ko rey ku bëgg a baax di ko rey kër bu nekk fa man ñu tuddee ko kooka xam nga ma dama koy faral di wax damay faral di wax ni nit ñi nañ xoolaat mbirum Baye Fall du ko bëgg du ko bëgg doon côté ndax Baye Fall yombul ak Seigne Touba
0: Seigne Moussa Baye Fall jikko la Seigne ñoo ngi nuyu Seigne Assane ak Cheikh Mustapha Fall ki li bëgg baax la fekk na ma Espagne
1: ndaysan
0: di ko baax di borom xam xam
1: ndaysan
0: di ku réteur bi
1: neena
0: ma Baye Fall jikko rek la
1: jikko
0: Baye Fall mooy jëfi ndigal bàyyi fere xanaa xamoo ne Cheikh Ibra
1: moom
0: it dundagun ko
1: ndaysan
0: buñ ko dundoon coow li jeex na ndax Cheikh Ibra coowul fi dara moom daa jëf
1: waaw
0: li tubaa bi def rawee liggéey tubaa bi neenaan liggéey
1: waaw
0: sinon trabaxa noo commee
1: neenaan
0: boo liggéeyul doo lekk
1: ñoom
0: lekk lam jël moom jaanu ko yàlla ñoom
1: lekk
0: jëmi lekk ñoom moom la ñuy jaam ñoom kenn mësu ko dit
1: tokkal la ndaysan
0: kenn mësu ko dit
1: déedéet
0: léegi ñun nan tënk si kilifa yi li ñu dëggal xam nga ne maam Cheikh mii
1: ndaysan
0: ko roy wala nga dund ko wala nga déglu ko
1: lu
0: ko wax jëf rek ngay lijjanti
1: barki borom tubaa
0: koo xam ne moom nee na ba fa ni faye wax
1: bàyyi fa jë ah loolu la waxoon
0: lu mam Serigne Touba jëf
1: jëf rek ku mu raw loolu la rawee de ak dégg ndigal
0: mooy jëf ji
1: rek mooy jëf ji rek
0: ndax ba dëgg lu ko digul te lu nekkoon ba ndigal fekkoo si mu bàyyi loolu ndax ne lii mooy lu mujj la
1: wallahi barke borom
0: kon ñoo ngi sant kilifa yooyu yëpp di
1: siñam
0: di mi ko fi nekkal
1: ndaysaan
0: ak njabootam gépp
1: ndaysaan
0: ñaanal suñu borom yàggal leen fi
1: amin ya rabbal
0: alamin wér ak njabootu maam Cheikh gépp
1: ndaysaan
0: rawatina suñu wëlër boobu di Serigne Assane ak Serigne Mourtalane suñu Moudou Aminata
1: ndaysaan
0: ak njabootu maam Cheikh Gueye
1: ndaysaan
0: ñoom ñëpp benn lañ
1: koo
0: si nuyu nga ñëpp
1: wallahi ndaysaan
0: ndax maam Cheikh ay lamp bi
1: ah moom di mooy lépp wax dëgg yàlla
0: dégg nañ baax waa comme ni
1: nga farkal la ndaysaan jërëjëf 88 68 19 02 ñi nga xam ñoo ñu soog a dab ñu ngi leen di fàttali yéen ñu sonn dénkaan ngeen ak seen bokkum talibi Moussa Mbaye talibi Cheikh Lamine Bara Mbacke sop maam Cheikh Fall fii ci Bena FM tey ñu seq jotaay bi Serigne Khadim Goumba la bàyyi ko fii ci quartier ñaari pënu waaye quartier Seigneur Mahamadou Moutada ndaysaan tubaarkala macha allah ngeen dégg li mu indi ci talibi li mu indi ci ñi nga xam ne ñoo gën ñi nga xam ne ñoo bëgg Seigne Touba xam nga yooyu itam dafa am solo lool dafa mat a waxtaane lool nit ñi daal nañ jëloo si xel yi dañu xam ne daal adduna moom ne ma koy faral di waxe rek dafa waa yàgg di nga fi jóge té ak talibé rek moy li am solo gor golu ci talibé nonako señ bassir ndjay waxé légui rek néna mouride sadé dal né ko ci maxtu mo reuy né ko ci mbum reuy né mouride sad dal moy deglu ndigal bayyi téré fexé gor golu señ khadim touba waxna ko bataay touba du ko fi bëgg dëkk dëkk fi dé touba dafa am ño xamanteni bi ma dañ fé wala dëkk way ku yalla dimbali nak ba nga rek touba war nga xamni yalla defal na la nimbal mo xamni boko xaman bo gor golu won ben da nga gor golu djuni ndax sa fukk djuni mom ni nga bëgg dëkk touba ci mënu ño sa tek sax sin tank touba kon nak yow bu la yalla dimbalé wax nga ko légui waxal ilahi maskani touba abad misle ismiya bi jey xéré man abad
3: kenn
1: musko dëgg
3: aljana la señ moussa xana xamone nan santat señ touba
1: sa ben way mang koy xiyal bax seigne mor gay ndaysane fofu ci mbussobe teer la ku bax la fane dama fa dem bi beug julli mi waxtan da amul mo seigne musa man ko mbacki mun man dong ma wala seigne touba sant seigne touba man ko seigne mor tanko lol mun mo dama xamni xewal gi may xewlo xam nga ni place bi mayu mako man ko yaag ñu bari nak
3: seigne musa
1: bari na ñoo xamanteni ñu ci dekk bi fi ni ko ci seen dang koy tek mbacki mbacki gi ñe seigne touba ne sama classe gu ci bare bare la yalla xam doyna xala baxu seigne touba rek motax manam
3: Seigne Moussa dama lay wax ne la Seigne Moutaka ya na fi jagi teu neena bu suñu yon nek ci suñu bop bu suñu yon nek ci suñu bop ak mon loyo ñu sonal
1: ah seigne wala deug
3: la di lijeentib jundi seigne touba parel fukki jundi ak xam
1: seigne sall waxon nako
3: di lijeenti fukki jundi seigne touba parel fukki million luy sa yon fukki jundi
1: barke borom touba
3: bu lijeenti suñu bop nan baye suñu bop ak serigne bi tammi lu wer li nga wax legi ne nek touba gi yombul lolou man na ci sété fukki yon man mom lepp luma lay xal luma xam duma wax luma xam duma wax luma dund
1: ndaysan
3: ndax bëgg ñew touba taxul nga ñew
1: deet
3: bëgg nek touba taxul nga nek
1: deug la
3: fi lima la waxon ne la ki ñewon ne seigne touba ma bëgg seigne touba ne ko loma defal mu naan ko kenn defu lu la dara fi ku fi nek tax seigne bi la sopp motax ku fi ne lo gëm seigne touba doyut loko wolu doyut loko baye sa bop doyut loko jëbël sa lepp doyut yaak lo am ak lo xam ak lu nang
1: ndaysan
3: ndax touba aljana la te lepp kanam la jëm
1: waaw
3: sama gëm ko sax
1: deug la
3: lim ci xam mi ngi melni ab top wala aw feb ndax sun mam yi barki dem wala sun wayjur yi diggu cornice bi ay neegu ñax la won
1: waaw
3: legi biti cornice amut neegu ñax
1: dedet
3: lolu yagul señu sax
1: dedet
3: lolu ni ko ñepp mané séré
1: ndaysan
3: ni la lepp mëna défé noni ci xéewal
1: parce que gi passé de gaay dañ nan khalida sér ak nga man leen ku dëkk touba dal la ma dama gën goor waxon rek ne ma to señ touba dal xamul na xamul nor mom xamul lolu man leen ben way barki dem dañ waxtaan señ khadim ndaysan mëna ma señ musa yow dañ nga waté fekk bo da ñu ñi waxtaan mëna ma saway parce que gi ne khalida sér fi man ko mo khalida lu mu sér mom tu xuma kenen way touba dem ñu fi dëkk ñeppay tabaski barke borom touba di la ko wax man ko touba dem ñu fi dëkk ñeppay tabaski mom xuma nak fenen
3: waji señ musa sant
1: way bi teus ki gi jalle da ñew ni ma la ilaha illallah ta waxon maam cheikh xanta ne ko cheikh mën ko mbacki mën ko kep ko xamni ki da nga baye say tol baye say bok baye say ñinga xaman ñu jaa sama digge mbur li ni ñaar ajeetuma ko ci yow sa ajeena ajeetuma sa jaamu yalla sa dund ajeetuma ko ci liggey
3: waji
1: te señ jallu lolu nga wax legi da ko waxon de dañi won kenn ku ne ñaari bir la yalla takalel sa bir bop bi sa bir bammel bi neena sa bir bop bu mu lay teel moy li ngay wax ci ñu fi bo nekk ci la nga warale suñu borom ma lay mo lay yoral bopam
3: way sa yoon bu mu ne ci baye sa bop ak serigne
1: ba nga xamne yow manam leena ni yow mi serigne lim bëgg yaangi ci way way ku bëgg sa bëgg mam cheikh fall ne nga bëggam ku bañ sa bëgg lim bëgg bu la neex nga ne bañ na lool
3: deug la
1: ah
3: deug la
1: sa ngam tuba bi do ngay top ci mom diko falale dal ak defi affaire ak fune mu jëm fa ak nako dal fi gal fi ha lo bëgg mu defal lako asma ko tolni serigne tuba kon kay legi mom ku ñew ci dekk bi fexel ba gurgurlu ba xam nga nak fi ne ni problème bi moy amna ñu bari ño xamni jikko yi nga xamni mom lañu jikko won fa ñu dekkon señ khadim dañ ko sumuul ci gis nga fi ne touba gi kep ko fi ñew amna jikko yo xamni dang ko yaron fa nga joge won nga ma nga dem touba bu ñew bu jup touba dang ko lu sunni wala sax nga sumi ko bayiko fa nga joge waye amna jikko yo xamni kuko indale fi ba ko dekkale ak señ bi lool du soti
3: Serigne Moussa moy lim waxon leg rek manam serigne bi amna ful la am ful la jo xamanteni sine lim ñu digal rek moy suñu yermande Serigne Touba
1: yessan
3: yalla nu serigne bi fayal
1: amin
3: Serigne Touba déselu nu dara
1: dedet
3: dimbali nañu ba dimbali nu lo xamanteni sine xamuñu ko
1: yessan
3: te mënuñu ko ñak moy Touba gi mu deful ñu dëkk leg bu Touba amul lu ni la
1: kon kay musiba am kon kay xamunu fenn
3: sa djé
1: barki borom
3: loli buñ ko faté
1: barki borom Touba
3: kon nek gi di Seigne Touba nek tamit lolu tamit du lenen
1: wallahi
3: legi ñi def loli tamit na xana ñom ñono gëna bëgg Seigne Touba ko
1: wallahi
3: gëna Seigne Touba
1: wallahi
3: ak sembal yi ñuko fi defal
1: ñati
3: ko jëfé ko Seigne Moussa nam delu sa la nga waxon moy réglé
1: waaw réglé
3: nan def li nga waxon moy réglé ñun ñepp tambalé ko sama bop réglé suñu digg ak sëriñ bi réglé suñu jëm tamit xamna ñun comme dañu jébulu
1: amuñ
3: suñu bop dañu war réglé suñu bop ba réglé yott ko sëriñ
1: waaw mo waaw deug la dé
3: dañu dem défaru ban na noju doga ñew sëriñ bi nako ñew ni
1: ndax
3: fek défaru guñ sax waru ñu dem sëriñ ñi fi nek nak japp ne xuy xuy ay xuy xuy la ba tax ñu bëgg défé ñu leen nexé
1: ah
3: nan moytu ta xamné Touba Touba lurut ndigal
1: ndaysan
3: ku ko fi def defo fi dara lurut yow lor sa bop te Seigne Touba neena man awma lor man gërem la lo xamne awma lor
1: ndax fi ni manam nima la ko mëna ci gattal da nga fi deg ñoo xamne ñoo dekk ci dekk bi ñoo xamne dañuy dem banan nangam sax mu du fi amé ah nangam mom ci sunu bakkan lañ ci tek
3: lolu ku koy wax
1: nangam sunu bakkan lañ ci tek
3: lolu ku koy wax Seigne Moussa
1: waaw
3: Seigne da bari yermane ak sutura rek
1: nangam sunu bakkan lañ ci tek
3: Seigne bari yermane
1: fi lay
3: yow makoy wax
1: te ko bo xam momoko
3: mané le Seigne Dame Ndiaye waxon yalla nuko yalla fayal kilifa yeen doon tuddu mune len ñoo ñep ay teulbe Seigne Touba
1: waaw
3: Seigne Touba da bari yermane rek bari sutura
1: deug
3: lebotam gi tam kessale waye kuko fey wax bu yoni won ñet bayfal kep ñu duma
1: barke borom Touba
3: Seigne bi nak da bari yermane bari sutura lolé nak bo lako suturalé nit wara xam bopam nit Touba da ngay xam sa bop ak ko meena doon fi di jox yekati kaddu te joxuñu lako kep da nga wara tuddu lolé waxuma la ngay jema xakante ndigalum serigne bi wala di jema am genn
1: wala nga sama bakkan la ci tek
3: sama bakkan lolou akaru la lolou ku koy wax da ngay xaru
1: say
3: da
1: ngoy deg de
3: nangam
1: mom sunu bakkan lañ ci tek
3: ndigal li jaxat bi yagul won ci yeesalat gi ndon yeesal marché occasion bi gis na ci bay fall yi yalla fi yag tu
1: amin ndeysan
3: bay fall yi man dama ne bay fall yi yalla suñu taw defal xewal ñun mouride yeb
1: ndeysan
3: man mané xam bay fall yi ba man leena taxaw ñuy li leen war ndax ñom lu ñuy def ak wax rek selbe Seigne Touba lam koy defal bo demé ci armée da nga nan yonam nekul ci gouvernement bi wala yonam nekul ci population bi da fekk ne ñom
1: ñesane
3: ñoyere lepp ñoyere sa gouvernement
1: wallahi
3: ki yo ci sécurité ki la sambal li nga bëgg
1: wallahi
3: koku mom bo demité mom ngay fonk
1: waaw
3: da nga ci réew Touba bi ñom duñ ko def kuñ ko dëkk sa réew mu ku dëkk sa réew mu
1: mën
3: la solo ben tuñ
1: ñesane
3: manam bu dé Espagne gi ma xamam espagnol pour ngay doon ñu bëgg la dé policier wala gendarmerie maam ñom gorjaal lañ wax wala police nationale wala police locale
1: ci
3: bu dé fiif ñun tamit mouride yi bay faal moy seen soldar moy seen police moy seen gendarmerie moy ki nga xamné ñom la nationale jox sun borom wax ci malaika seen ñom moy ndigal bay faal
1: da am sax seen xadim ñu reer ño xamné dañuy wax na civil du yar moro mom civil mané
3: yoy yep ay ñu téggi
1: sa morom civil kay bu jël bu deful la nga wara def kay noy def sa morom civil xam nga sax lool moy di jëk dama manam moy di jëk di ñak fayda nak deug nak ndax ab talibé ni yow bo xamni boko non bu la non ma la gëna bëgg suñu tuwa nga suñu musul brayante ak mom nga dem bam ba di la yaat na la jall fi togal fi defel ni kon señ bi yow la waral ne ci yow neewul ci yow
3: moy li nga waxon
1: ndax lako señ Touba defal do nga la señ Touba defal
3: moy li nga waxon legi ci manam ñi fi nek indali fi yeneen jikko yu bokut ak señ bi dimbe ñoñi señ bi pour señ bi dimbe leen faaw mu boole leen ak ñoo xamne dañ leen dindi loli te dañu señ mutalima neena comme ci ngeen masla mom laante bi don tak mom bu ko ge leen ak ngeen dogu jeflante ak mom luy tax ma baye xana xamone ba fa dañu bari yermere ci tore waye bu fekkante na ci cadre normal manam ñin wara doxale ñin wara doxal yeb baye fa dañu wara yoré ay yat yoré pistol yoré jeefi lu war ñu defé ko nam waré ndax fi nek bi amna capacité bi
1: da
3: fim tole ni lepp dañ ko wara delu wat ci xam xam ak xel mu rafet ak doxale ndon ndax Touba autonome la Touba dafa am titre foncé sa bawone du tay du dem loli wure tuta yam ci ñu diko wax ne ñu dañ ko wara taxawal
1: bepp
3: fan bo démé réew Touba bi man bu dé province gi nga xamné xamna biir Espagne ak province yo xamné ñom seen bop dañuy am seeni corps am seeni doxalini bop
1: ñissan
3: té seen Moustapha junjon nako fi ñu ngi nuyu wa Italy tay la seen bis bop leen seen Moustapha don seen Moustapha joxon
1: ñissan
3: le 8 juin
1: dëgg
3: seen Touba bu ñu def fofu ci Ponte Vigo
1: ñu
3: ngi leen di nuyu ñew di leen siyar ñom ñepp di leen ñaan yakko taw té seen Touba def leen ci ay ndam ak xew
1: amin ya rabbal alamin ñissan
3: amna ci ño xamanteni fi ne ñom ñoy doxalal seen bop seen prévence te Touba gi seen Moustapha neen won amna ci aduna bu dëkk bo xam mo yitt bopam neena bo démé Rome xam nga cité won nako
1: waaw
3: kon ni sa té neena koké defulul suñu borom lu Seigne Touba mi deful borom
1: barki borom Touba
3: kon nak lolou ñun ñepp na ci jëm war suñu xam
1: xamna
3: Touba nek na niveau bo xamanteni fi ne
1: ndaysan
3: aduna lay sooy
1: waaw
3: da romb Sénégal wala Afrique
1: te
3: loolu bu si borom xam-xam yi joxee jëm tuwaa woon ñu bunte ak yoon yi
1: ndeysaan
3: nan ñami lépp te xam na si tuwaa moom lépp
1: dëgg la de
3: nan gën a yaatal li sañu saayul na woon dama fekk lu sun borom xatal ko ma di ko lu ma fekk lu sun borom yaatal ma di ko xatal nan xam ne loolee mbirum sëñ tuwaa la te mbirum sëñ tuwaa mooy mbirum yonente muy mbirum sun borom
1: waaw
3: mooy ñu wat sëñ tuwaa gi
1: dëgg la de dëgg la de tawakala maasàllaa sëñ Khadim am na solo lool tawakala 88 628 19 02 88 628 19 02 ñi nga xam ñoo ñu soog a dab yéen ngi seen émission dénkaan ngeen naan ak seen bokkum talibé Moussa Mbaye talibé Cheikh Lamine Bal Mbacke Sop Mame Sérif Fall fii ci benn FM 106.0 ñu seq jotaay bi tey sëñ Khadim Goumba la bàyyi ko fii ci ñaari panu quartier Cheikh Mohamadou Moutadda ndeysaan tey gis ngeen actualité bi ñu indi lu bare bare bari wax dëgg yàlla ñu koy waxtaane ne ma koy faral di wax ab taalibi daal dawal góorgóorlu rek ñu ngi siyaar baax waa Tindo di ndeysaan sëñ Morignan ñu koy siyaar baax sëñ Diam Ndiaye sëñ Diara sëñ Diam Ndiaye Seynabou ñoom ñëpp rek soxna daba jógee soxna Sodo Niang sunu gorob boobu nga xam ne moo fay soog a wàcc yàlla na ko fa yàlla bàyyi ak ña fa nekk ñëpp ci barke borom Touba sëñ Bàcc Guèye ñu ngi koy siyaar baax sëñ Assane ndeysaan ñoom ñëpp sëñ Basirou Guèye ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax ak mboolem waa Tindo di gépp rek xam naa bu ñu ñee Tindo di rek bawuñu kenn waa sëñ Aliou Mbaye jànkatu xasaay foofu ak sëñ Moustapha Mbaye moom tam ñu ngi koy siyaar bu baax a baax waaye di siyaar baax suñu mag sëñ Aliou Guèye foofu ci quartier Ndaamaatu ndeysaan moom tam ñu ngi koy siyaar bu baax a baax waaye sëñ Assane Guèye dëkk moom tam quartier Mame Diarra moom tam ñu ngi koy siyaar bu baax a baax baax baax waa Tindo di fàttiwuñ leen waa Tawfiq fàttiwuñ leen ñoom itam ñoom ñëpp rek wax dëgg yàlla ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax di ñaan suñu borom defal leen Tawfiq ci dara gii Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul soxna Mame Boussa Fall foofu ci daaru Manane ñu ngi koy siyaar bu baax a baax waa Sump gi sëñ Amar Fall ñoom sëñ Cheikh Diop sëñ Bàcc Mbodj sëñ Diam Faye ñoom ndeysaan sëñ Gora Diop ñoom ñëpp rek sëñ Cheikh Ngom mboolem ña fa nekk ñëpp rek xam naa mun noo lim ñoom ñëpp rek wax dëgg yàlla ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax sëñ Imam Diouf foofu ci arab yi ñu ngi koy siyaar bu baax a baax sëñ Cheikh Boye waxoon naa ko léegi waa Marcin bu sóobee bàyyiwu ñu kenn wax dëgg yàlla ñoom ñëpp itam ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax sëñ Mootale Mouroune ndeysaan sunu doom di suñu xarit moom itam ne fii ci rajo bi tool kala ñu ngi koy siyaar bu baax a baax di ko ñaanal suñu borom defal ko Tawfiq ak mboolem mi nga xam ñoo ne ci rajo bi ñëpp rek 88 628 19 02 88 628 19 02 foofu la ñuy jaar bu mën a ànd ak ñun ci émission bi 88 628 19 02 waa ka suñ Basirou Thiam ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax baax fii ci Lam Fall FM suñu soxna Maytal soxna Aïssa suñu Abdoulaye Thiam waa ndeysaan Isin Glas daayira bidaayatul xitma sëñ Bay Seck jiite ko buub Cheikh Abdoulhad Mbacke soxna Aram Diop ñoom ñëpp soxna Sokoy Mboub soxna Bambi soxna Anta John ndeysaan soxna Aram Dia soxna Bassa Ndiaye ñoom ñëpp sëñ Bay Seck mu naal Bundiane moom itam jiite saxandat Labrar bu Cheikh Mohamadou Lamine Bara Mbacke moom itam ñu koy siyaar ak mboolem waa kër sëñ Pascoudia yëpp fàttewuñ leen ñoom ñëpp sëñ Ibrahima Dieng ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax waa Mbacke bari sëñ Assane Thiam soxna Ndey Diop ndeysaan soxna Daaro soxna Ndey Mbaye Gueul soxna Naar Thiam waaw Mbacke bari gépp rek ñu ngi leen di siyaar baax ñoom itam di leen ñaanal suñu borom defal leen Tawfiq 88 628 19 02 88 628 19 02 sëñ Khadim beneen bi ci tegu mooy daayira yi nag ndax yaakaar naa ni ni ñu ko doon waxee léegi am na ñoo xam ne fi ne ñu ngi ci dëkk bi waaye fi ne ni dox ba Dakar ñu dem fa ci làmb mbaa ñu dem fa ci tabar moo leen gënal dem daayira te pourtant daayira yi nag da sëñ Cheikh Mbacke waxoon dafa ndax sëñ Cheikh Mbacke daa waxoon ni yoon yi jëm ci yàlla yëpp xool naa ko ci gën a gaaw gën ci jub mooy daayira waaye fi ne sëñ Khadim lan moo tax ñu bare bare ñu ngi ci dëkk bi waaye pour yóbbu leen daayira ñuy dem fa joxe fa benn ñaar fukki dina mu jëm ci sëñ Touba sax daanaka da leen a xaw a tëlool nga xam ne yëkkati woon ñenn ñaari junni mu jëm feneen moo leen ko gënal lan ngay wax ci loolu.
3: Ñàkk teggin képp sëñ Moussa ñàkk teggin ñàkk teggin gu metti waaye nag la ma waxoon rek sëñ Touba am na fu la. Sëñ bu taxaw nee na ku ñu fa ko baax ko moo ko woon yàlla mu suñu borom fay muy Cheikh Mouhamadou Bassirou sëñ Touba noo ko def mu def na.
1: waaw dëgg la
3: li ma waxoon léegi sëñ Touba am na fu la. dëkkam bii moo ko moom moom lépp. lépp
1: ndeysaan
3: li mu ñu sant mooy li gën a woyof ñun mooy yërmande si ñu. maa ngi santaat ni nga ko waxee waa kër Cheikh Mouhamadou Bassirou gépp.
1: ndeysaan
3: sëñ Mouda Abdoulaye.
1: ndeysaan
3: mu yàgg jotee wér. di nuyu njaboot gi ñëpp sëñ Moustapha. di nuyu sëñ Cheikh di nuyu njaboot gi ñëpp sëñ Abdassis. di nuyu tamit sëñ Moudou moom waxoon naa ko waxtaan.
1: waaw sëñ Moudou Mbacke ñu ngi koy ziar moom sëñ Bascoudia Dieng ndeysaan ñu ngi koy ziar baax nekk foofu ci Sam. sëñ Mor Ley nga xam ne moom itam mooy moom moo jiite daayira ba foofa. ndeysaan soxna Ngoone Dieng ñoom ñëpp soxna Ndey Samb ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax wax dëgg yàlla sëñ Alla Mbaye. sëñ Alla Mbaye mu baax ndeysaan di taal bi sëñ Bascoudia Dieng.
3: sëñ Alla Mbaye moom itam ñu ngi fii si. Ndimbi. sëñ Alla Mbaye sëñ Bas. ma ngi ñu ngi nuyu ba ak seen cheikh na
1: seen cheikh na déjàam
3: xam nga seen bi sax dafa wax bu alarba
1: ñu
3: tassé fa waaw sun mahab bepp ak wa daire sambi
1: ak
3: daire isen glass bi ñepp rek
1: déjàam déjàam yalla na yalla
3: do li day doli waat né
1: li
3: nga waxon légui
1: seen
3: cheikh dafa né aduna lo fi bëgg mu dox sax fi
1: déjàam
3: koy programme lepp lo fi programme wu tabi mom day programme sun borom day dem kon da ngay programme
1: ay programme
3: waaw il faut programme
1: le tout waaw programme bi munta ñak
3: munta ñak légui bi señ bi défé deure bi
1: day
3: lu ko gëna doon programme
1: kenn dara ci
3: légui nit ñi bëgg baay ñom seen yité baay yi fi nekkon ak seen yité maam yu baax yoyé seen yité tuba bi
1: té baay la té seen xalim doguma la daayira kat mo remplacer tool alarba
3: mo remplacer lepp lu baax nga seen seen néna yoon yu jëm ci yalla la wax
1: ndaysaat
3: buma gisé mu gëna gaaw
1: ba
3: tégg leen
1: dafa
3: tégué Cheikh Moustapha mi fi nek lu wutal kaw
1: suñu
3: tag fi ni ñep
1: waaw
3: ñep and fek mom ñu ko roy dam ñep roy ko kon kay moy sun borom
1: wallahi
3: deug la suñu tuwa ci and ak mom ak kilifa yi fi nekkon di njabotu Cheikh Moustapha njabotam bu baax ji fi nekkon mané Cheikh Moussa nan xam sun bop di nga waxon légui nan doni teulibe te yam ci luñu suñu tuwa tanal
1: ndaysan
3: te xamné limi tanal ci lepp ne
1: way
3: bu terexé seen jëwriñ ji da koy wax
1: waaw
3: ni tanal sun bop mu solo
1: Cheikh
3: Youssou
1: ngi ko yaar baax baax
3: ful la kep lam Cheikh Youssou mom
1: ak am ful la
3: am mourid dama bëgg dama bañ da bayyi li seigne touba defal ko lepp
1: ci lay sa
3: mo gën mo gëna gaaw mo gën ci mom moy li bax dal lenen lu mourid japp ne bax na te du ndigalu serigne wala seigne touba defal ko lolu man na doon musiba
1: da
3: mourid wurtam musiba
1: dedet
3: te mënu ko am sa
1: dedet
3: kon nan yam ci lu seigne touba tanal nan dem ci daire seigne touba yi kenn ku ne amna buntu bala seigne touba so yu ubbi fa te dugg fa te yam fa
1: go
3: top ndigal la seigne touba buntam yim def ni defu ko lu yermane
1: xam nga sax li ci gëna neex moy non ñu ko waxan légui biñu soga tambali mag ni suñu baax yak suñu mam ya Allah tol Allah ba dañ ko amone
3: di bay
1: nga xamni manam dekk bo ma sa dem bu lé kadior ak fu mëna doon kadior gama juddoo man
3: deug na fa lañ juddoo nit ñi
1: waaw nga xamni bu Allah ba jotté mom sa tol lu ñax ma bari lum la te bu Allah ba jotté dang ko wacc mu dem ci tol señ bi ñun tay kat la Allah ñun ñepp na dem ci tol señ ba
3: deug
1: say fas ak say machine ak say gone ak say yep nga len ah suba mom alarm bala mom ci tol señ ba len jëm waaw su ko defé lol day lu am solo
3: waji señ Moussa duguma la
1: legui nak ginaaw lolo yow yalla dogal nak ñoo nga Touba
3: waaw
1: ah la nga daan def defato ko te bo xolé ni kat la nga daan jëfëndiko fofu li nga jëfëndiko bokut ak li nga jëfëndiko fi xeyal jël yalla defal fi defal lu ko won fofu ci lepp ci doole señ Touba la nga ne man nak man duma dem daayira ba man dal joxe sama alal fenen moma gënal dem ci daayira ba joxe ko fa lol tamit nako setat lu mako ma bay xel
3: seigne Moussa li waxan leg rek seigne mom amna ful la
1: wa
3: amna ful la te ñoo ko def mu def na la amna ben xarit bu baax bo nekké ci all bi deere seigne Touba mi ngi mel tool alarm bom ko wax non bo démé bitim rew modu yi ngay wax ni li tax gagné wuñ dara lu rut fonku ëddi fonku deere yi ndax deere yi seen di def lepp
1: waaw
3: bu fa ganuk seigne touba waga seigne touba ñëw fa leen leen di téral
1: leen di taral
3: leen di ganen fa leen ni gisante fa leen ni programme fa leen di def lepp lele touba yi seen loi yi ni genn ak seen doxalin rew ndax ñom fo tomp ñoo ngi jangat aduna bi ni muy doxé
1: ci
3: gëna mëna dox ci aduna bi lele dañuy songu mudu yi seen doxalin bu ko defé nak lele da ngay mudu melni yeen yow comme yow mi nga xamna soñña kan nga bo xamanteni seen day dimbal nit ñi day ñëw ni ku ñëw deey rek nga muccu
1: ku ñëw daayira muccu
3: da nga muccu da ne mom ku ñëw deey rek seigne touba bi da nga muccu te da ngay gis ko xamne tay ji misal daayira bu ranara bama nekkon tay ji la sum to demé ñong bo demé ñong sa daan wax alterné ju way ñew deey kenn dula japp kenn dula soti
1: ndessal
3: ba alterné ñewat lé lool du muccu gis nga ko ké nam koy waxé noné ba man ko garant ni la ci deey rek
1: la ilaha
3: kep ku dem deey rek muccu ba bis bi del ci wat bo demé té muccat
1: parce que borom touba
3: ci touba bi di nga wax légui do touba kep boko nekkale mu nekkal la
1: nan
3: la su borom ba
1: ah wow
3: manam seigne Moussa manam ñak téggine gi am seigne bi téré té bëgg lu ñu té yéne wul seigne Mohtar rahimahullah da nako nan ami teggin te jëme ko serigne bi te amu yar jëme ko serigne bi te deugal sun dik ak serigne bi xamna mënu lu sun bop dara
1: deugal la
3: serigne bi lañu manal
1: wonu
3: fagal lu xam ak ñun xam nan yam fi mom te xamna sun maam yoy ak sun wayjur yoy ñu nekkon
1: mo
3: gëna metti fuf tan tan nekkon te dina jaralon te lu nga gisoon ay ndam lañu gisoon bu ñewé ba nekk ci aljana ji ñu nekk di muy xewal yi bu ñu waru
1: aw waro dem ngi bëgg am mom
3: ñoo ngi jéglu seen mëna
1: tokkala amna solo lool seen xadim tokkala ma sha Allah 88 68 19 02 en tout cas la liwer ci woor moy manam nit ku na dal wal nga lima ko waxante bi ñi soko tambali émission bi kene ko dal wal nga rek la nak ñoo xol bam dem ba ya nga xolaat sa bop man la ndax nak la waju don wax nan foto ko amna gaay yo xamne fuñ tolna lima Seigne Touba defal lima Seigne Touba defal lima Seigne ndax lo defal Seigne Touba xam nga lol mom lu am jangat la ko wax man fuñ ni rek telephone yi rek dang ko ci gis ken ko lima Seigne Touba defal lima Seigne Touba defal na Touba lay lima defal mais yow lan nga defal Seigne Touba waaw dañ nga defal Seigne Touba te tam nak wax deug yalla xana sax nak nit kessa simple kessa rek kulay dimbali dila defal dila topato dila bayyi xel xana war nga am ben bi sax gané man kat ki kat na man nak nako jema moko muntu fayet nako jema defal dara nak way xana doona yacc diko xor rek xamni nak boy day xol ken xamul nakala manam dal jamono bi dal jaxaso go xamanteni bi fini ni li am solo moy kay bu gurgulu ci talibé di jaamu yalla sa kem katan tetam di top ndigal yi tay baye tare non ko seigne bassir ndjay waxe lol nak mom moy lepp mom ndax jamono bu fi ne jaxoso na de seigne khadim
3: jaxoso na lol waye seigne moussa fim toñ lu jamono jaxoso bi fi sun wayjuri nek la gunar jaxoso ak sun mam yoy rew ñom do na nu seigne touba li dess dal moy gore
1: ah seigne blade non ñetti quartier yoy mo do ndek dakaro fa lay dekk ngor xaar yalla jamma gën
3: ba ci ñom ñoñ sax am nañ ci wal ba dakar gogi nan gore ñomit ba sun kilifa yoy ndax tamit aduna bi du dara lu jikko gore wañu dara señ bi
1: dedet
3: du dedet sa jëm
1: dedet
3: ta gore du dara lu señ mo tax neena bëgg lu baax neena jom du dara lu dun manam bañ res ginnaw kon nan jël qualité yoy nga xamne mom lu mag ni soxat diko dundu wañu ko ñu nekk ndax yu ñu nekk won di ba sun borom dik xewlam yi gore ko metti kep
1: ya sa nga deg nit quran man gor pire la mais est ce gore nga xam nga gor mom Seigne Khadim ni yefi dañu war essay mu deug nga xani mo na la man gor pire la
3: deug la
1: wa gor pire man nga ne gor pire mais est ce que goré nga
3: jerejeuf
1: xam nga gor mom amna deug la waye mais nak damay goré goré
3: deug la
1: goré goré
3: yoy yep tamit seigne mu taxay neena bala am jeriñ nga jëme ko sun
1: borom nga jëme ko sun borom rek
3: yoy yep wallahi moy goré ge ngor ge jom je lepp te jëme ko sun borom moy jëme ko seigne
1: wallahi kuko def li dang koy reccu la tastari dunya bi ukhra ya fata man ba anoran bidu ja fa sa yandamu kepp ku jaay ak leer jëndiku lendum seigne touba neena ci kun katima neen dem ko reccu de barke borom touba ndax ndax fune ni mom kenn mën ta nax kenn seigne moussa ka dane won serigne bi mom neena mëne su ko nax ku tawlu day tax mëne su ko njub lak mëne su ko nax te daldi waxat ni yoonu serigne bi dutul yaq ko waju ko bëgg yaq ya ci yaq way na yoy mom dutul yaq mom ndax seigne touba mom la wala def lepp def nako la wala wax lepp wax nako fo wala dem fepp dem nako la wala bind lepp bind nako koy mu dess ci mën lay dessé waye mom lepp mat na mom mbacke balay sa lum wara def rek def nako
3: ke gëna defaru la seigne ma taxaw neena ke gëna defaru ko son borom bu ko bëggoon mënu bu ko mëna nako defaru ko
1: lay barke seigne
3: touba waye seigne moussa lan waxon lañuy delu wat ñun ñepp nan santat seigne touba
1: waaw
3: gëreem ko bayiko ak sun bop sant ko xamne mom amuñu lu mom
1: ah deug la
3: soxle wul leneen
1: deug la
3: nan ko ko wëral jëme
1: deug la
3: xamne xewel yi bumñu fabbi bumñu taxat def luñu wërta def bumñu taxaw wax luñu wërta xewel yi du dara seigne touba mu soxla
1: ndaysan
3: seigne touba limam soxla moy deugal
1: mom
3: seigne touba du ko ni nax du ko ni jëme yoy yef nit yoy yi
1: du
3: jëme nan ko yamale sun bop
1: ci
3: yoy yi du dara
1: ndaysan
3: amul solo sax ci sa bop bu ma la nga du jëme kilifa ku melni seigne seigne touba cyant ko rek la wara def xamne munuñu ko jëm ko ak bëgg ko fi ne ay deug deug sant seigne touba cheikh isa deg na seigne bi dana ko won xam len ne rek warna cyant gi
1: luñ lay fay mbacke
3: waaw
1: da ko ne mbacke luñ lay fay mën ko xamne na bi fini xolam sa rek
3: ak ko deug non xam seigne touba mo gore
1: ah luñ lay fay
3: seigne touba xana ba ci magal gi ñu ko ci santat waaw bi mu doon ba lañu sant yalla da nan ko sant mo
1: ah barke borom touba
3: ba lañu sant yalla nan sant seigne touba mi tax ñu wara sant yalla xam ni ko won
1: deug deug la
3: da no xamul lu ñuy sant yalla
1: xamnu ko xamnu ko won de
3: seigne touba nan ko baye lepp sant ko yam fi mom
1: ndaysan
3: ndax amuñu lu mom ne xon magal gi mu ne na ñepp ray gi la
1: waaw
3: da ko gi ngeen no sun borom wax waxul ganar de
1: waaw xar
3: la gis nga sun borom ni précisé
1: oh
3: bu neexon serigne bi tamit mu ne ray ñepp gëlem wala mu ne ray ñepp ay nag yek wala nag yu goor wala dara
1: da
3: xol ma lek dara ci ginaa
1: ba gëlem
3: ko la jëjël na
1: ci way man nako ñamako ci defal
3: tam tax
1: te yalla tax
3: legi fim tooni gis nga lele ku ray xar xar ginaar gi nga wax ni te serigne touba tax mu raw ko ray gëlem yak yep
1: oh way deg na la
3: seigne touba mo bari yermande
1: deg na la de
3: bari sutura bari teggin ba na nalagan waxam ne xamuñu ko dunduñu ko
1: ci Seigne Khadim deug na la
3: ñoo ngi jéggul Seigne Moussa waye
1: bëgg xamna ni waxtu wi sax na danaka ne fi ne li ci dess balétul juroom moñu déssé xamna ñu yëkëti jéxay bi waye dal li wéy ci wër moy xol sédd na xam nga bi ñu sobe tambalé émission bi wax na la ko néna la émission man lama ci gëna bëgg man dama koy wax fi toujours yakana ñi min sama émission xamnañ ko man buma toggé luñ doon tay ñaari min lat man na fa wax lo xamné ku ko dégg rek di nga ci mëna jariñu way tok fi na xar man mbëk na ginaar gi ginaar man dédét man yoy mom doxuma ci tay wax dëgg yalla li ñu indi fi wax dëgg yalla képp ku bëgg lu baax nak la wax té bëgg lu baax rek tax la jop boko déggé di nga ci mëna jariñu ndax waxu fi lenn lo xam ci sa bop la jëm lepp lu man di don da nga nan nan def nangam ba nan gor gorlu ci nangam ba nan donu talibi ba nan beug Serigne Touba ba nan dox ci lu bax ba nan jaamu yalla lool rek la fi deg ken degu fi lenen kon nak lolou moy lo xamni li man ci lay dox ko moy fekkal jotaay ci lool la beug ñu ci dox ñun nak sun yoon ñu ci keneen do fi deg mu tuddu fi politique do deg ñu tuddu fi lenen sun yoon ñu ci keneen ñun so ñi mi so lool tax ko juk ñun dal leen taxa juk moy wax lu bax ca lañ xam sun kem katan ñi nga xamni ñoo tok ci dëgg lu émission bi tamit ku ñu gëna rafetum xel wala nga ëpp lu xam xam bo duggé loolu mëna jollé bu boba ñu jël loolu doli koko bolé koku lañu xamaku suñu ñun loolu moy suñu émission Serigne Khadim suñu xol sét na guuy wax dëgg yalla liñ doon sentu ci émission bi gis nañ ci lu ko kawé ñott barké borom Touba ndax ñi tok dëgg lu demam barké borom Touba ñepp seen xol sét na seen xol sét na waaw yalla yalla jappalé ñu défal la fan guddu wa anaku wër xamna ñent min doon dess bu def ñu bayilé nga sant ñi nga wala sant su ko defé xamna ñu yëkëti jotaay bi ndax da naka ni waxtu fi ne jigen na li ci dess balé tu waye dal sun xol set na guuy ñi nga xamni ñoy deglu dal ñu may wo ci suuf na ñu ñëppal seen xol set na waxtaan ni wax deug yalla mourité na té tam degguna té ñi koy degg ñëpp tam wax deug yalla man ci jariñu su ko defé ñu bayila nga sant ñi nga wara sant ñëpp rek ñu yëkëti jotaay bo benen yoon inshallah
4: rabbi jërëjëf jërëjëf Serigne Moussa ñoo ngi santat Serigne Touba bu wër di santat Serigne Moussa xay di ñaan mu yagg ci tu wër
1: ndeysaan
4: di santat jëbëru Serigne Touba gëpp
1: ndeysaan
4: di santat Serigne Moudou Abdoulaye di ko ñaanam mu yagg ci tu wër
1: amin
4: ak kilifa yi Serigne Touba yëpp
1: ndeysaan
4: di jëbëru Serigne Touba
1: di
4: waxaat ne ñun teeribe yi luñu dëgëna bëgg Serigne Touba yam ci Serigne Touba wolu Serigne Touba doy ta xamne Serigne Touba loolu ñu naan loko yëm dal la mëma nekk Espagne lélé dama leen daan japp ci suñu FM bi point 15 yo deglu na lu yag Serigne Moussa
1: ndeysaan
4: ngeen ci Serigne bi
1: ndeysaan
4: man ki ñu bokku Serigne
1: wallahi deug la ndeysaan
4: daan leen wétali ko fimu toone yeen extérieur leen nit ñi gëna deglu ko fi ci réew
1: ndeysaan ndeysaan
4: barke Serigne Touba
1: ndeysaan
4: am na ñoo xamne seen radio du fay ci internet bi ak ci bëss portable ni ndax am na ñu wétali ko programme yi ndax bëgg Serigne Touba bi ngi ci lepp
1: bo
4: bëggé Serigne Touba dang koy bëgg ci lepp
1: man ci Serigne Touba ndeysaan
4: ma nga santane ñepp di la santat yépp Serigne Moussa
1: ndeysaan
4: santat personnelu radio bi yépp santat kilifa gi tamit Serigne Mor di wax momi wax deug ñepp kamé lu cyant
1: wax deug yalla
4: bobu légui mi ngi ci li te bayiwul ci yaatal ak rafetal
1: ndeysaan
4: ak liggéey way nak ni dong la
1: deug la
4: na xamné dal yag bu dara nan ci nekk ni rek ta xamné tamit manam lepp mëna dem rombu yépp ndax lepp ay tol wal waye liggéey ak nekk fi bayiwul dara
1: deug la
4: ta xamne mom xewali li seigne mo taxaw wax rek xewali mune su ko jexal
1: xam nga sax li walay dole ci lolou manam fi ne ni seigne mo talafal mi xam moy borom radio bi yakana radio yi ba di deg nañ ko fa
4: deug la
1: fene ñu baxé bari gis di deg nañ ko nga xam ni bari tay bo taxon ak ñoom doxtan bo ne mo talafal xam nañ ko may way li lay wax ne le nañ ci deug ak ni ci la nga wara nek rek lolou moko may li
4: waye seigne
1: mo lolou moko may li way li kat du tiagne nak lu yomb la de du tiagne nak machallah ko jog rek am ko de waye nit la nga wala ne ak nek ci deug ak yene ñepp jam ak bëgg lu baax gi ne Serigne Touba ne moko may li kon mom tam ñu koy ñaanal bu baax suñu borom guddal fanam wëral yaramam barkel ko ci barke borom Touba barke Cheikh Ahmed Lamine Baram barke tawakkala ma sha Allah
4: deug ne baax Serigne Moussa deug ne bu baax baax baax
1: ndeesan ñun tam bëgg nañ lool xamna waxtu wi danaka ni fi ne matna Serigne Khadim gumbalal lañ xeq lañ jotaay bi wax deug yalla ma sha Allah bayikon fi ci ñaari pënu quartier Serigne Murtada yakana dengel lim fi ni ñu ngi ñaanal ziar bax Serigne Bassirou Ndiaye contribution bi deg nañ ko amna ño xamni ñu doon di wote ci soppi tam way jottu ñu aksi way yoy lepp tam wax deug yalla ñi doon deglo ñi bëgg na dugg ci dugg ñok ñepp rek mo démé nonu ño ngi ñaanal ñepp jam julli gi nga xamni ci lañ génné tam lu ci way def yalla nako yalla ful ta barkel ko ci nangu ko ci barke borom Touba tam xarit gi ñu dugg tam yalla yalla yombal lepp ak magal gi tuwakkala nga xamni kenn ku ci ne nang ko bëgge dang ko ne défé te lepp and ak ngeureumal yalla ak ngeureumal Serigne Touba Serigne Khadim xoli sedd na lool ndax wote wola nga ñew rek lool rek dafa reuy te wax deug yalla bañ la ko waxe waxtan ci ak yew itam bu la neexon nga dis bu la neexon nga ni japp na ndax xam nañ ci actualité bi nga ne waye lu mëna xew yow liggéey Serigne Touba kep mo la ñor bañ la ko waxe da nga ni bañ ci tuddé Serigne Touba rek da nga mané Serigne Touba mom luñ ko tudd rek sawar na ci nang ko waxe non nga ko defé kon tam no ngi ñaan dikk gi ak ñew gi ak delu gi yépp yalla nako señtu wa def muy fan gudd wan ku wër ak ngeerumal cheikh mohammed lamine baram bakke ñu ngi lay sant bu baaxa baaxa baax di ñaan suñu borom yalla na yalla defal jamm te sant baax señ mam mo fall mi nga xamni mom lañu xeexaloon jotaay bi mo yoron technique bi mom tam ñu ngi sant bu baaxa baaxa baax ko ñaan yalla taxawu ko barke seen bokum talibé don Moussa Mbaye fi ci Beno FM 106.0 ñu xeex na jotaay bi señ Khadim Gumbula baykon fi ci ñaari pelu fi ci Beno FM 106.0 ñu ciar ñep di ñaan la ñep jamm fi amanillah ba benen yoon jeer ngeen jëf.

0: liti am ci yalla donte ay ay maratib day tam fathu bobu nak da wax ni kitabun azizun la yura'ihi 'abidun wa yatluhu illa wahta wal fatha wal qurba ku koy jang te moy ci faw di nga ag ci al fathul akbar di nga ag ci jega yalla itam deug jega yalla faman arada al qurba min mawlahu falyaqra al qur'ana la yansahu ku beug jega yalla na ngoy ci al qur'an te diko jang ku beug ngeureumul yalla itam nima ko waxe قلت فما يريد الى الرحمن فليثبت تدبر القران فطوبى لعبد يعبد الله ربه بتقي القران العظيم يقي كربا مداني لا تام ني نيغا خا نيو جانغال في القران ني جانغال القران رك اك فوج مانا ني سي كاو سوف سينجو با رواني ميتي مي گن سي ميتي موي ميتي جانغال القران دونك نك سي والو ادنوم اك ماتريال اك ليغي ام ام كوم موم داي ملني مو سي گنا نيو لو ني فاي mo ci gëna neew am kom waye nak mo ci upp solo upp ci tiyaba wa afdalun nas alladhi ta'allama qur'ana rabbih wa ghayran 'allama lolu yoonte moko jikko wax moy ki gën ci nit ni moy ki jang alquran bu rap diko jangal ndax tay micina mo xam tay ko jangal rek xamal ni mo muccina te du yam ci muccu waye ay wajuro min muccinañ xam moy li señ bi wax ne sa yo tagge alli wo ci goné jox ko jangal ko bismillahir rahmanir rahim neena fasase dañuy binne xale bi mum du dem sawara muko satina manam ba yalla nañ ko wa haythu ma yubasmilu sabiyyu fi maktabin yaktub lahu al-ali wa walidayhi wa liman yuallimu bala'atan min narihi faltaghnamu xale bi mum sayu dale bismillahir rahmanir rahim moy mucc na ci sawara waye ay wajuro bi tam mucc na ki koy jangale mucc na fimne yunitabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxna ci hadith bo xam neena leg leg sunu borom beug wacce bu gadam waye li temu mu wacce ko moy gone yi nga xamne ñone ci daara yi ñu leen di teural ñu leen di sa alquranul karim ak leen ko jangal kon lolu lu am solo la ci ab julit rawtene ab murid nit ki wurtu am dom diko setan rek bam tabbi sawara sun borom mo digalon ne seenu njabot na ngeen len ar dox seen digeentek sawara qu anfusakum wa ahlikum nara te lol ni ngay doxe seen digeentek mom moy nga jangal ko diine jangal ko pass pass bi weur jangal ko alquran ak djubug yunus tabi sallallahu alayhi wa sallam lol nak daara yi kep ci ngou mané dekk yi deug la amna lo xamne yumu fi ba taxna daara ji ni mom bo gisee mu yeme deug moy ñom ñaari fan lañu jang ci ay bis bi ndax yenen bis yi mënuñu ko jang ndax fi mom jangum xale day melne mënta ñak faaw dañu dem ci école bi waye samedi dimanche bi ñu fexa ba am ci daara ju tolni ak jang mu tolni ak liggey bu tolni lolu fofu la liggey bi yeme kuko diglu jotaay bi gis ko da nga xamne ñi ko yor ay goor lañ ay jambar lañ te def nañ ci yitte yi tam def nañ seen waxtu ak seen xam xam ak seenum xel ak seenu jot rawatina ñi ci ëpp di ay ndaw te ndaw jamono ji lu bari man nako fukk man na nek ci yenen waye nak nañ xamne sun borom ku ko lebal sa ndaw mu fay la ci lu kawé sa jot waye wajur itam warañ leena jappalé ak kilifa itam ak man ni xamne liggey bi di boko don wor ci rew ma sax rewi julit ni man nga bañe gis ko ni mel liggey bo am solo alcorane ji diglu nañ ko dig nañ gone yi ku ci tari manam ahkami tajwidi ni mi ñewé nga xamne fu way ma nek ci aduna bi bu ko diglo itam amul lu ci mëna xex ci ay goor ki jigel ba ci ñi don tari nga gis manam ñi tari qasida ñi tari ñi wax di firi di leral atay diine ji loolu am solo la señ amna ño xamni bëgg nañ ko waye mënuñu ko am fi ne fañ nek kéro go fi jogé té biñ fi ñëkke ñew dafa am bërepp buñu dem ñu diko waxtané seen daara ji bo ma leen koy netti ndax dama gis bo dañ ma fi netti ak limu xam ma leen ko netti ñom ñu yëm ko way bëgg nañ loolu waye nak amuñu ko ñu ko mëna taxawé motax bari nañu ko bëgg waye jëm yu ko mëna taxawé loolu tawfiq la loolu nak aaje la kon ñu jappar ci rawati na yow mi am doom suñu borom dafa am lu mëna ci sam lu mëna ci digël moy war nga ko jangal war nga ko yar ëlëk yowal xiyam wax na nit ki danañ ko lijeenti ba leppam lijeenti ko ñu ne ko demal tabbi aljana muy dox ba ca digg ba ñu ne ko taxawal waqifuhum innahum mas'uluna ñu dina laaj ne la yow kat sa njaboot gi dafa am loo maanaam warloo woon ak ñoom te defoo ko mooy da nga leen waroon a nàmpatal ci pas-pas ak diine jubér te defoo ko. maa ngi doon nett li bi ma fi mujjee rek Seydina Omar dégg nga benn xale boo xam ne dafa duuma bàyyam ñu indil ko ko biñ ko indilee Seydina Omar tàmbali di yedd xale bi ne ko yow sa bàyyi nga di ko duuma def nga lu rëy rëy tàmbali ko xale bi ne ko da nga may laaj ba noppi nag doog may yedd ne ko sama bàyyi bii de bu fekkee ne tooñ naa ko na nga xam ne moom moo ma njëkk a tooñ ndax man fa mu tàmbalee man mooy waajib wi ma wutal dafa fekk ki yées ci dëkk bi mu dem takk ko nga xam ne tey ku ma waxal rek mu wax ma ay baat yoo xam ne kenn du ko mën a dégg. ñaareel bi tam bi ma juddoo tudd wu ma tur bu baax gunóor moo bi bërëm ay dem dinaaw kër yooyu la ma tuddee. ñetteel bi itam jëngaluma dama doon sàmmloo ba nii ma toll nii kon moom fekkee ne dog naa ko itam moo ma njëkk a dog. Seydina Omar ne baay bi wax na dëgg yow nag yaa ko njëkk a dog ndax yooyu yëpp la laa war xale ak doom dafa am xàq ju mu am ci yow la ca jiitu mooy wutal ko ndey ju baax ñaareel bi mooy wutal ko tur bu baax ñetteel ba nag mooy yar ko ci diine te loolu école bi yaakaar naa du leen ko defal ki la koy defal kenn rek la te mooy daara ji ni te ndigalul suñu borom la itam yusikumullahu fi awladikum suñu borom dafa digle ci jabar gi am lu mu ci digle waamur ahlaka bisalaati wastabir alayha dégg nga kullukum mas'ulun wa kullukum raain wa kullukum mas'ulun an raiyatihi dégg nga suñu borom yonente bi wax na ne salallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na gone bu juddoo ndab na lu set wecc bu doone bi yéefar yow baay bi ak ndey ji yow yéen a ko def kullu mawludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi mooy yow jox nañ la ndab lu set wecc loo ci duy rek loolu la cee ne te loo ci duy nag ëllëg bu dee lu baax di nga ci am tuyaaba ndax ku fi bàyyi doom ju baax ju lay ñaanal loolu dafa bokk ci dalay fekk yowmal qiyam waaye bu fekkee ne da nga fay bàyyi doom joo xam di def safaan itam di def ab safaan itam boo rek la muy def jeexi ji dalay fekk foofee ndax nit ki bu faatoo am na jeexit yoo xam da koy fekk ci yowmal qiyam fa mu ne moo tax yonente bi daa wax ne salallahu alayhi wa sallam ne yar sa doom jubbanti ko teg ko ci yoonu jub nee na moo gën lépp li ñuy def ci lu baax li ngay defal sa doom it amul lu ci gën nee na teg ko ci yoonu jub moo tax kon loolu liñ ci jeexale rek mooy njaboot gi kon ñun ñëpp dañ cee am responsabilité boo xam ni dañ leen a war a yar te bërëb bii mooy bërëb bi ñu leen di yare mooy daara ji ndax yar gi ñu leen di yar mooy tax ñu mën a tegu ci yoonu jub ba mën a mucc ëllëg ci sa waraw ëllëg te mën a tabbi àjjana yar gi ñu leen di yar ak jaamu yàlla la goo xam ne suñu borom moo nu ko digal yar gi ñu leen di yar day farata sax ci waajur wu ne te ndaw foo ko jaaral la rek foofu lay jaar wa man raa ganaman fi ardi masbaatin wa naama anha tawalla raayaha al asadu loolu la arab yi wax boo ko yóbbee ci bërëb boo xam ne ay gayne rek fa ne dañ koy jëfandiko dugalwul seen biir boo ko yóbbee nag ci bërëb bu baax ak ñu baax ñu jox ko melo ndax jikko day wàll ni ko ma ngi daa waxe te yoon wi dafa aaje ndaw ñi dañ leen a soxla te doom itam boo ko tegee ci yoonu jub boo fi jugee ëllëg mu ni la man dina ñaanal di taxaw sa ginnaaw te sa dara du yàq xam nga gone moom bu jubee rek dalay noppal noppalu moom ci moom ndax gone itam mooy doon magum ëllëg kon yar bi ak taxaw gi loolu responsabilité boo xam ne suñu borom la ci xisaab ëllëg te itam jafe-jafe yu bari buñ leen teelee teete rek yar leen nàmpatal leen ci alquran ak njubug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy mucc ci jafe-jafe yu bari kon loolu moo doon gàttalu waxtaan wi. Amoon naa ci yéene lool, waaye noo ngi sant bu baax kilifa yi nga xam ne ñoo yore daara ji, di leen ci ndokkeel, di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu gën leen a kattanal ba liggéey bi ñu mën ko gën a taxawee te yóbbu ko fu kaw a njort ci daraje sëriñ bi. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Benno FM 106.0.